0: 105.7.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumarsya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingaw din na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutunog ito sa kamot na to.
3: Unsa ka yung mga mo ato?
2: O, naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihap lang sa napunan ko sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
6: Joy FM!
7: Saan man ni uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu makontakt sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Buntag na Joy!
11: Buntag na Joy!
0: Joy!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7.
2: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan, po na po yung katol-katol sa lawat ng obligasyon na buyan daw.
4: Tapos?
3: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
3: Juan, nasahay, buntag, nasahay, ito hapon.
4: Kung sige gamitin mong haplas?
3: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
0: Joy FM 105.7.

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, sa tingala siya kay ang trap niya, kagabi eh, naka-six sila yung asawa. Ang tingala yung asawa lagi nga matay, murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Yan karon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, munginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Yan karon na tingala man siya nga, pre, rapigid ka ng gawin ba, kadlaw ba, kay pagkaka adlaw na ba ka ng gusto ni muna agyod pero umuwi mo kang mag-relax ka relax nyo ba tiyan ako ha maburad halos di naman mapalong pre
3: kung ipatay ko masaya
2: ganado alas siya na matay pasalamat in town si Marini mo pre
4: ang ganado kapsul mapalit sa mga butika
5: ingon nila ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy ako mutuo ko sa laktod nga pagkasulti wala nay pulos mao nga ako bisan og baskog ko naniguro ko oy Okira Coffee ang akong kapikaron pulaton pabadayon ako nga mawala akong umoy salamat sa Okira Coffee bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon very healthy ang Okira Coffee ang gibansagan nga herbal Viagra sulayin ninyo naa na sa mga butika
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy, ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Ka-cute ni Maoy!
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, og mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, og Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tire block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.7 Enjoy sa morning.

0: 105.7.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasuloyan na ba nimo ang Bilongga Gold Herbal Capsule? O dungog na ba nimo? Maayong masulayan na nimo kini. Aron mabatukan ang nagalain-laing mga balatian. Hilabi na ang mga nagakaedaron na mga higala. Nadungog na ba nimo ang balatian sa imuhang inahan nga mayoma? Bisan si kinsang inahan mamahimong matakboyan sa maong balatian. Ang ubang inahan abi nila og buros sila. Maong nida ko ang ilahang tiyan apan sa pagpa-pregnancy test. Agoy, negative, o ang resulta, mabalakag yun ka, kay mayo man na di ay ito. Kining luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga igala, dako ang mahimo aron pugngan nga magkamayoma ang usa ka inahan, o sa kababae, no? Maokong wala pa'y balatian, aron malikayan nga maturukan og mga bukol-bukol, hilabi na sa mga dunay kaliwat, himo ang food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule, nga mapalit na karon sa mga butika. Aproba do kini sa Food and Drug Administration o FDA nga hinimo kini sa laboratory kaning ato ang Bilongga Gold. Ang uterus o matres o sa kaorgano nga ang itsura murag peras nga nahimutang sa puson. Naa sa tunga sa pantog o rectum mga higala ang matres. Uban niini ang puwerta, mga obaryo o agianan sa itlog aron paghimo sa sistemang reproduktibo sa mga kababaihan. Ginatawag usab kini og sabakan o balay bata, bahay bata sa Tinagalog o sinapupunan. Ang wala og tuo sa taas nga parte niini nakaable ang fallopian tube aron makadawat og mga itlog. Ang ubos nga parte nakaabli usab padulong sa puwerta. Hinimo sa lawas ang matres sa nakapatong nga duha ka tissue, ang endometrium nga naa sa sud sa matres ug ang myometrium nga maoy niputos niini. So, ana natiman-an ninyo. Sa mga nagasabak nga inahan, ang endometrium naga bag-o kini kada bulan. Sa mga fertile, nagadako og nagabaga kini tungod sa impluwensya sa estrogen gikan sa obaryo aron sa pagpangandam sa pagdawat sa semilya sa lalaki aron mabuntis kini o maburos. Mahiatabo usab ang binulan nga regla kung dili magamit ang tisyo. Matunaw kini og mugawa sa puwerta. Ang myometrium usab tisyo sa kaunuran nga mainat ug modako kung buntis. Trabaho sa matres ang pag-amping sa maayong kahimtang sa fetus aron maayo ang pagburos. Ang mayoma sa matres o uterine fibroid kasagaran non-cancerous growths na o mga bukol-bukol nga muturok sa matres sa babae. Ang mga mayoma walay tsansa nga magka-uterine cancer o panagsalang kini mamahimong cancer. Hangtod karon, wala pagyud matino kung unsa ang hinungdan sa mayoma pero kitang mga Pinoy daghan mga tinuuhan. Ang ubang mga babae walay masinati nga sintomas og matingala na lang nga nidako ang tiyan. Usahay dipindi pod kung asa na himutang. Busa mga inahan, aron mabatukan og malikayan ang mga bukol-bukol sa lain-laing parte sa atong lawas, hilabi na sa internal organs, himo ang food supplement kining Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Ang mga properties sa luyang dilaw sama sa taas nga gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer ang imuhang makuha niini. Dili gyud ka magmahay kay naara na sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Pero sama sa akong gingon perme, kung maintenance lang, Yaki Herbal Capsule kay naaman po na yung Bilongga Gold. Pero kay kung bukol-bukol na, sakit na ang mga lutahan, o dili nakakasabot na Bilongga Gold na naoy.
0: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Wag yun ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gud akong bukol sa baga ug sa likod. Kawrot lang ko atop tulo ka bak. Maron gyud maintain na lang pud nako sir oi.
2: The best of me, call me Chiki Yaki. Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. Chiki Yaki. The best of me.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

Pakisingalong na sa mga paborito mong kanta sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: sige, sige, sige, sige, sige. Magtagok ko ha. Kung imo kani ko makitaan, musugot ang gyud ko nga imo kong kisan.
1: Ugunya kung dili ta ka makitaan, be.
0: Ay, basta magtago lang gyud ko. Sa likod ko suportahan.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonit Kasipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Yes, sir, niya pag ito nga, no, subong beauty soap na blao na gagamit mong kusina. Katapos mo sang tangilambos, tas mo, bala ka galong, oh. Mga napatumar ko na sado, mga 3 days to 4 days. So, muna na, doon nag-expect bala dayon.
5: Amuin na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayog yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo. Kay nga no, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan yun nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka, nga wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na yung mga balatian nga mo takboy sa ato ah. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
9: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumon nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
10: Nangita kag kasaligan og dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
11: Katiil Glass Services.
10: Ug kung budget ang inyohang giunhuna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
12: Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
10: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
3: 105.7 Enjoy

0: 105.7.
1: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis dira kong panit. Nagita ko'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
1: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon taog kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
5: Unsaon mo ni uy?
6: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong makontakt sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. 105.

0: O yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan lang yung natirada ko doon sa Sertitina.
1: Mahigalawa na kita'y igong oras, pero bago pa tamahuman, ako kamong ginauhag nga kung doon na kamong pangutana o ikasulti, mahimo kamong magpadala sa inyong mensahe. Dinhi sa atong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Boy naman namilit na ako si Kuya Loy. Daghan kayong salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: out of 5.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo, Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI, dito ako. Para dito ang ito. Dito na ako. Nandito ang dugo ko. Kung di nakilabog ko, sinasanan ako ang pinag-uog ko ng capsule na ako ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pila po ka-adlo niya mag-iinom to?
2: 3 days ra. Dahil nawag pa. Wala ito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
2: Nagahaplat lang ko, pero may huwag ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, wala lang ang anak ko.
3: Kumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki, dugay-dugay po na kong liver ato.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Ka-cute ni maoy.
0: 105.7. Enjoy!

0: Pre, tanggana na good na yung pangsama ng ako ang binhuing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O sa mana? Isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre. Hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige na be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay, sus, pre. Ako na lang, be. Igol. Igol, pre, ba? Kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta, Joy. Enjoy!
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date, no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgota na, dan. Kita man imo, dan, nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dili maipit ba?
5: Well, gabalo ka, dan. Pag ganitong edad na, dan, plano na lang ang lahat, dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka, dan. Pasistingado ko, anak, dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 150,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan? Joy
10: FM. When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roving guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: 105.7 Enjoy.

0: 105.7
1: Joy FM. Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Inoolbay ako ya kay allergy di siya sa tanong sa tanong dito unsa ra ko isabun man abi to iyang dalungan kanang magduga manggood nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya. Ang problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang inyo bitong product nga Yaki Baby Soap nya. Baro bigyan siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
5: Masa pa ipertabo sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalaw na yung maunod.
6: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
8: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM!
9: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kidiyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
10: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumon nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan, kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.
0: 105.7 Enjoy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki. Mayong adlaw kaninyong tanan, murag suko. Ani ano usab si Mami Joy? Bitaw mang higala. Ani ano sa mga atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan. Kumusta naman mo diha? Sama sa akong ginapanghinaot, pirmi nga unta, maayo pirmi ang ato ang panglawas. Kining Yaki Herbal Products, mga higala, makatabang kini kanato og maayo kay nakabalumi kung unsa gayod ang sulod niini. Og ang Yaki Laboratory mismo ang nagahimo. Sama ni ining Yaki Herbal Oil, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap og Hermosa Kojic Whitening Soap. So ayan gyud na ninyo mga higala. Ang Kidi Yaki Vitamins usa ka food supplement, vitamina alang sa mga bata nga nagaedad 3 months old to 12 years old. Duna kini taurine, L-lysine, chlorella, growth factor, B-complex, vitamin C ug uban pa. Kung dunay responsibilidad ang mga ginikanan sa ilang mga anak, ang mga anak duna usab responsibilidad. Pila niini at timanon ang ilang kaugalingon, mukaon, maligo, matulog og sayo, mutabang sa mga trabaho sa balay, mag-eskwela og tarong, panggaon og respetuhon ang atong ginikanan. Mananghid kong mulakaw, dili makig-away, dili magsigi og laag, mag-study inig-uli sa balay, og labaw sa tanan, mainampuon dapat kita. Hindi lang sa mga kabataan, og siyempre, pangunahan na to nga mga ginikanan. Kay kita nakahibalo nga ang tanan ni ining kalibutan ay pansamantala lang. Maunay ginaingon nga ibutang ang tanan sa eksaktong panahon. Kay ang matagbutang, adunay kanya-kanyang panahon. Matulog, magmata, mukaon, manglimpyo sa lawas, og balay, magdula, ug uban pa. So sa nagkalain-laing panahon, oras ang atong mga ginagampanan araw-araw. Adunay oras sa pagtulog, di ba? Hindi kay ang oras sa pagtulog, magdula, baliktad. Dili nato baliktaron, ha? Mga bata, sultihi usab ninyo si mama o si papa nga painumon mo og Kidi Yaki Vitamins. Kay aron mo dako mo nga himsog, tangkad og utukan kon bright, di ba? Garbo man pod da sa mga ginikanan kung bright ang ato ang mga anak. Magsigi lang dawat og medalya. O, di ba? So kung wala na ito mapakaon ng atong mga anak o eksaktong mga pagkaon, ayaw kalimte ang Kidi Yaki Vitamins. Kay mao ka na ang magakumpleto sa mga pagkaon nga wala na hatag sa mga ginikanan ngadto sa ilahang mga anak. Tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig, ang Kidi Yaki Vitamins maayo gayod para sa mga kabataan. Suwayin ninyo kadtong wala pa makasuway. Mauna nga among ihatag kaninyo ang amo ang contact number kay kung aduna kamoy mga pangutana, andam kami nga motubag. Ania ang cell number 0928-677-6731. O gani asab si Kuya Loy para sa ato ang mga texters.
1: Daghang salamat Mami Joy karon sa mga mensahe nga gipadala sa atong mga texter nga buot magpaambit sa ilang mga kasinatian sa ilang paggagamit sa mga produkto sa Yaki nga gipadala sa atong text line 0928-677-6731. Text gikan sa cell number 09-07-575-6299. Hello Mami Joy o Kuya Loy, salamat kaayo sa inyong produkto kay ang hubak sa akong mama ay bininyo na ulian gyud. Dugay na kay itong iyahang huba kuya, daghan na kay siyang ginom nga tambal, apan wa gyud maepekto. Sa dihang gipayatubara siya sa Yaki Herbal Capsule, Kuya Loy ug Mami Joy, dali gyud siya kayo na aayo. Ang iyang hubak nawala na. Salamat pud kaayo kay amo pud siyang giplasan sa Yaki Herbal Oil. Si Margie day ni kuya, dirinhi sa mainit Iligan City. Line pang text, gikan sa cell number 09-094-040681. Mami Joy, Kuya Loy, thank you kaayo sa inyong produkto. Kay maski sa akua o ako ang baby 1-year-old and 3 months, nakaroon, tested yun me. Tested and proven na kaayo ang inyong produkto nga pagka-epektibo. Ako dati naghubag ang ako ang dalungan. Giim na lang na ako og tulo ka kapsula sa Yaki Herbal Capsule na ulian yun sa dayon. Akong baby, gipainom po na ako og Kidi Yaki Vitamins. Dali na kaya siya matulog kuya og sipat pag

0: Nga super epektibo, sumala pa sa mga nakasulay na niini. Ako si Kuya Loy.
1: Ako si Mami Joy, daghan kaing salamat. Tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Ang mga produkto sa yaki mas epektibo. Dapat sulayipod ninyo.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double. Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. What a

105.7 Joy FM sa Joy and Joy. 11:14 at ang aras, mga ka-joiners. Dari sa Joy FM, adlawng Martes, mga kaisunan, mga ka-joiners na diha. 22 na sa bulan sa Setyembre 2026. Welcome, welcome sa programang Udto na Joy with me, Dan Dalandan. Hanggang alauna, karong adlawa. Kamustamos, mga amigos, mga amigas, sa mga kaisunan nato diha. Nga busy today sa ilahang mga trabaho. Banubantas hangtoda alauna sa itong paniudto or ting paniudto, mga ka-joiners. Sa mga busy o nag-busy-busyhan. O syempre sa itong mga ka-joiners nga karon is nag-prepare o paniudto, ha? Ito taod, pakas na pod. We are live sa itong Facebook Live sa Joy FM Karaga. Mga ka-joiners, pwede mo mag-pasend sa inyo mga or mag-greet sa inyo mga gustong i-greet. Sa inyo mga loved ones, sa inyo mga friends, o bisa kinsa man niya. We are live, ha? And syempre, madunggan punta sa Tibok Davao Oriental sa itong programang Udto na Joy, mga ka-joiners. Masamahan ninyo Martes. Unta, okay ra mo diha, no? Okay ra kayo diri. Ang atong panahon, medyo tama-tama lang dyan ang kainit karong adlaw. Ngayon sa pag-asa, muraga na ay bagyo, no? Ulan-ulan po na panagsaunta, no? Mga ka-joiners. Para sa to ang panahon po, no? Na mabugnaw po ba? Sayang magod kung kanaganing itong panahon, init. Siyempre, init po nung ulo sahay sa itong mga ka-joiners diha nga na ay mga gipang sanin? Gipang bati. Na ay pinagdadaanan. Isa kayang may pinagdadaanan ngayon, mga ka-joiners. Happy, happy birthday sa nag-birthday karon, oy. Enjoy sa inyong adlaw nga natawhan. Mahalag walay handa, importante buhi, no? Mga ka-joiners, ang ato ang celebration. Sad man po kung wala na kadari o mag-celebrate pa, no? Mga ka-joiners. Og ingon po sa mga balita karon nga karong adlaw ang pagtaas sa presyo sa ato ang gasolina. Sao na lang ni ingon pa jud nga hangtod December daw ang maong presyo, no? Mga ka-joiners. Ting paita jud. Anyways, 11:18 atong oras. Padayon kita sa atong programa ang Udto na Joy. Siyempre, ikaw ba ninyong Dan Dalandan? Relance sa 105.7 Joy FM. Basta Joy. Enjoy!

0: Dali na wagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
1: Kana magtindog og dugay gani sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
2: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
1: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, malakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
0: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadayon na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: Ay, unsaon mo ni uy?
4: Uy, Mads! Unsa may problema nimo?
6: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani nako kay nag-absent tamang siya sa klase.
4: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakini balaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na na, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
9: Udto na joy!

105.7 Joy FM sa Joy and Joy, mga ka-joiners. Check your time, it's 11:30 na sa ating programa ang Udto na Joy. Ikaw bang gihapon ang inyong dandalandan, mga ka-joiners. So, nag-ulan daw diya sa may pantuyan. Sana all nag-ulan, no? Iwa jud, no? Ay, nako naman. Pakigreet lang daw sa ato ang mga viewers. Hello, DJ Makulimlim na kaudtuhon. Watching from Davao City. Ika na kang Rosalie Dongyapon Andoyo Baukan. Kamusta diha, ma'am? May pagpaniod to diha. Pakigreet lang daw, Sir Dan, dari sa Manggaway. Kusog kaayo ang ulan, dari. Sa pantuyan, amping kitang tanan. Gika na kang Tanya Claire M. Giano. Amping-amping mo diha mga ka-joiners nato sa may PM sa Brickery. No, sa itong mga ka-joiners diha karon. Lami kayong kapiron kay tugnaw nga ito ang kuan panahon diha ang side. Sa mga taga-PM sa Brickery, hello ka Kuya Denyos o sa iyahang butan nga may bahay, no? Si Ate Bingbing, kamusta dati? May pagpaniun to diya sa inyong tanan. O siyempre sa itong mga ka-joiners sa Tibok Munisipyo sa Caraga, 17 ka barangay. Kamusta naman ang panikaisikay? Sa mga nag-lunch na karon kay tungod na ay lakaw o busy pod, no, mga ka-joiners. Enjoy sa inyong pagpaniod to. Ano po sa itong bisita? Hello! BBC yan. Ala. Mainit ba ang panahon? Init dito ang panahon, Drisakuan, Katiil. Sa itong mga ka-joiners pod, nga nangita og produkto diretso sa Maykatiil, mga ka-joiners, ang ato ang Yaki products na nadrikaron, no, sa Katiil og natay 10% discount, mga ka-joiners, sa ato ang mga produkto diretso sa ato ang istasyon, no, makita ta diretso sa Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, mga ka-joiners diri sa may Katiil. So sa mga taga Buston, sa mga taga Katiil, no, sa mga taga Baganga, kani mga Duol, kung diri mo mamalit, no, sa itong sasyon, natay 10% discount, no, mga ka-joiners. Sa itong mga produkto, sa itong mga kape o sa tanan, no? Sa itong mga produkto, mga ka-joiners, 10% discount. O gakana is i-avail na ninyo kay sayang pod, no? Masigmutan mo, mga ka-joiners. May pagpaniun to sa mga ka-joiners na to, ang mga tricycle drivers. Kamusta, kamusta di ha? We are live, ha, sa itong Facebook Live, mga ka-joiners. Sitaha lang ang Joy FM Caraga. No, na diya itong live, mga kaisunan. Na itong oras. More music. Dari sa ito ang istasyon sa itong programang Udto na Joy sa 105.7 Joy FM. Basta Joy, enjoy!

0: pre. Tagana ra good ni pangsama ning ako ang binhuing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya mana? Isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko ana, ibon. Hapit na pre. Hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige robe. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay, sus, pre. Ako na lang, be. Igol. Igol, pre, ba? Kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta, Joy. Enjoy!
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
5: Kanang ano mangod akong manghod ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Lihat lang siya mo, Yaki, well, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mupod akong ginahaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mupod akong gamit.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Cap, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ka-cute ni Maoy!
7: Nangita kag kasaligan ug dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
8: Katiil Glass Services.
7: Ug kung budget ang inyong hanggiyon huna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
9: Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
7: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
2: Unto na Joy!

0: ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Deño Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahin.
1: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinocot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Oo, sakit kaya akong kilid, tapos nag-inom ko sa kanang Yaki Capsule. Laulian siya, ambot ko ang sa inong kanato, yelo akong ihi ba? Tulok ang capsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mapamatod ang gyud na sa tanang nagagamit mga higala. Busa ka mo man, gamit na sa Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Tabi ta koy bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
1: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Deño Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Ate, ano yan?
5: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
6: Punto na Joy!

0: misterioso.
1: Check our time mga ka-joiners. Alas 11:55 na. Sa itong programang Udto na Joy with me, Dan Delandan. Hello to Ma'am Nettie Gibo, Libanon, Madinansil. Hello DJ Dan, pakigreet ko dari sa Barangay Palmahil. O greet ni ay nako si Fiang Fiang. Happy first birthday, Fiang Fiang. Happy birthday today. Enjoy, enjoy sa inyong special day. Inyong natawhan, no? Mojo ning birthday nga dili pwede nga dili handaan. Kay first birthday man. Bala ginagmay, no? Pero na jay ko ano kaning karong mga millennials ba no? Dili jud pwedeng walay handa ang first birthday. O dili bungga, no? Dapat pa bungga jud. Tumba jud og kwan kaning baka. Anyway, happy birthday, Fiang. Sana ay nag-invite ka ng marami. May pagpaniud to sa atong mga ka-joiners karon. Maudiling orasa ang ting paniud to, Jude, kay 11:57 na. No, sa atong mga ka-joiners diha nga busy nag-hab-hab sa ilahang paniud to. Ay, kwan ba ka ng challenge ba? Anong 100 pesos gini mo? Kasya pa kaya na karon, no? Karong panahuna sa isa kakananan. Na ganing lunch time. Diba? Kay kanang hagos sa trabaho. Eh, kinahanglan dyan nga heavy ang kwan. Kaning panood to. 100 pesos kaya ni mo? Kaya pa kaya na, no? Karong panahuna. Sa kamahal sa palitunon, no? Pila kaya ang sudan karon. Kung ka na, lutoon pa ni mo, hindi na jumakas siya siguro. Sa mga karinderiya, pwede pa, no? Mga ka-joiners. 11:57 na, kanang warasa, gito sa tuwa sa Yakerbal Capsule. Mga ka-joiners na ito niya, karong panahon na daghan kay mga sakit, mga balatian. Kinahanglan na ito o kaning proteksyon sa ito panglawas. Tumarna og Yaki Herbal Capsule kana mapalit sa ato mga suki mga butika. Diya sa may Lupon, no? Sa butika Jerry. No, diya po sa may Advent Pharmacy. Diya sa may butika Angel, diya sa may munisipyo sa Lupon. Kapalit mo diya sa itong mga Yaki products, mga ka-joiners. 11:58 na itong oras. Kaman niya po si Dan Delandan sa itong programang Udto na Joy.

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Itong ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, may mga na yung isis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ang inyo ha, huna-huna rin na.
3: Kung saan ipatik niyo sa iya?
2: Ganado, niya pag ikaw man, dito tingala na ginyo, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo murag, agresibo na ba, kung saan ginatik niyo mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagaan naman ako siya nga, kanitiri walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni sala was pre ara sa sana ning pingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na kana maglalis usahay kabalo bayad sa atong misis na usahay matingala man na man siguro gipaladi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo ra maghikap so ya karo pag kabuntag yan to ara ko ara tay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni mari ni mo na diligan ang bulak ba.
1: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
4: Lami ang pamati ni Nanay Conchita Amber, taga Panakan, Davao City. Basta makatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Oh, gadawa na kami ino mga ato kuya, buntag ug hap ng gabi eh.
4: Unsa tong ginom ni mga kuanay nga herbal?
5: Wandra kanang serpentina.
4: Kailan kag serpentina unsa ang pamati ni mo nanay?
5: Ura mang mawala-wala akong binhon.
4: Mura na ra imong pamati?
6: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
8: Dito sa Joy, enjoy!
9: Joy FM!
10: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
11: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
10: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
12: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental.

0: 105.7 Joy FM.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Pansya, tanong kayot.
3: Pero karon?
2: Ya karon. Bukos na siya. Bili sa dali magsasit. Kaya sa kadlo, isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yan.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Nihamis na, niputi na pod, og nawala na ang katol-katol sa ilong ni Melissa Bautista, taga Barangay Bagsaysay, Kidapawan City. Kaya nga no, iyang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
4: Pinagpahit na po ko Yaki na sabon. Try po ko kay daghan lagi ko buwan sa akong ilong katol gani, sa akong naong motor ni sabon sa good. Tapos mo ito mga 1 week siguro, di nga lagi ko, nakapte, manggiyon.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold o ang Yaki Vitamin C o Serpentina, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
7: Nangita kag kasaligan ug dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
8: Katiil Glass Services.
7: Ug kung budget ang inyong hanggiyon huna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
8: Katiil Glass Services.
7: Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
9: Unto the Joy!

0: oras, mga ka-joiners, alas 12.25 na sa 105.7 Joy FM. Mabanggi po si Dan Dalandan sa Udto na Joy, mga ka-joiners. We're live gihapon sa Facebook Live. Joy FM Caraga, mga ka-joiners nato diha. Natay mga tips diri, no, mga ka-joiners, para malikayan kining mga mga scam, no? Grabing scam karon. Kining mga ka-joiners nato diha, no? Lalo na karon nga naa na sa modern world, no? High-tech na tanan. Managaning usahay na mag-text sa inyo, ha? Bisa karon mo, gawas gihapon, no? Kini mga i-click, i-click ang link, no? O mangayo, o OTP. No? Sa inyo, ha? Facebook. Banana hacker, no? Pero kini mga scam, no? Nga nag-ingon nga ang imuhang 500 pesos. Mamahimong 50,000 ugma. Klaro kayo na, scam kayo na, no, mga ka-joiners. O kining mga ka-joiners na to nga nakadaog ko, no? Oo. Pautan na kung ni-appeal ka o bisagunsa, no, mga ka-joiners. Ayaw dyan, ihatag inyong PIN or password. Mauna nga kinahang lang dyan nga secret lang dyan na, no, mga ka-joiners. O kanyang mga investment, no? Ang PIN dyan mana, mga ka-joiners. Usahay makaduda na siya. Mapamag-ingon nga paanda yun. Mo times 3 ang inyuhang mga i-invest, no? Or sobra pa. So, amping tana, sahay. Mapun na sila, mga scam gihapon. So, 28 atong oras, mga ka-joiners. Wala, naniuto na sila. Sana all, naniuto na kay igutom na Jude. Di na makaya. Di na kaya ang pagutom. Sa atong mga ka-joiners na naghigop og sabaw, may pagpaniudto sa inyong tanan, mga ka-joiners. O nga, likewise po sa atong mga nag-relax na karong mga orasa, kayo niya trabaho na po, napay 30 minutes, no, para sa inyong trabaho na po, mga ka-joiners. Yung atong oras, alas 12.29 na, dito sa 105.7 Joy FM, basta Joy, enjoy!
1: Ito ang Joy FM. Joy FM. Sa Caraga, 105.7.

0: bisan og nanghubag na na
1: ang today is about spelling. Okay, Butyak, Tindog, spelling nga ragod ang success.
2: Bye. Doha ba to ka S ang success? Ambut ni mo ba yun na ajun ni mo ba yun? Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
3: Basta Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga-poblasyon Bago City, sa iyahang pagtumar o Bilonga Gold. Nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
7: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, mo, kwan sa ba mong huot siya? Sipo kumintin sa Bilonga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala na akong kakapoy. Nawala man.
8: Nawala
7: ng sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
6: Maoka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahona, daghang kaigreklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naa na yung mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo nigi-istudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo.
11: Ka-cute ni Maoy.
12: Ay, unsaon mo ni Uy?
13: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
12: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
13: Ah, mao ba day, Mads?
12: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
13: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
12: Uy, nindot lagi na, Pads. Unsa pa yoba nila nga serbisyo?
13: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, ug uban pa.
12: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
13: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
14: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
15: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
14: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
4: Unto the joy.
16: It's such a good vibration.
4: Unto kwento na Joy. Joy
5: FM. Basong ito ay sa iyo. Mapapawi ang iyong uhaw sa unang pagkakataon. Ang labing namumutlak biyak. Ang mga matang walang tigil sa pagsiyak. Panlabing siyam na paumanin. Pangdalawampu'y kasing pahintin. Igaya ng

0: tayo nag-isa. Hindi na mag-isa.
1: 105.7. Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
3: Masa po ipirta po sila sa kidiyaki vitamins?
2: Kalunay na maunol.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, thank you po.
6: Ang kwento ng buhay mo.
1: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
6: Minsan, ikay bigo.
1: Kanang gugmang ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
6: Minsan, luhaan.
1: Apan, mintras nagatubo ako, ako gayod gibati ang kalisod sa kinabuhi.
7: Tayo ay matanda na.
6: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
1: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
6: May mga pagsubok.
1: Mintras buhi ta, aduna yud kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
6: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy. It's such a good vibration. Udto

105.7 Joy FM sa Joy and Joy, mga ka-joiners. Show 48 itong oras. Anak rosa gihatod sa tuas sa Belonga Gold, mga ka-joiners. Para sa mga nairayuma, mga bukol sa lawas, o kaning mga humag-humag, tumarin ninyo Belonga Gold. 10% discount, dari sa itong stasyon. Dari sa Purok Makugihon, Barangay San Rafael, Katiil, mga ka-joiners. Masunod na ang Dear Mommy Joy, alauna hanggang alas tres. Para sa gusto magpa-advise sa inyohang mga problema ang pag-ibig, pamilya, o bisagun sa paman, Dear Mommy Joy, alauna hanggang alas tres. Siyempre, kauban ng atong Mommy and Pumelo Joy. Today kay Jams, Mino, karon masadya, day. Okay, siyempre sa itong mga ka-joiners di sa Maykaraga, may mayong pagpaniunto sa aking tanan. Magkasalamat guys. Until tomorrow, the same time, the same program. Ang Unto na Joy, siyempre, dandalandan out for now. Lagi niyo pong tatandaan mga ka-joiners na mag-ingat sa taong hindi mo kilala. Lalong-lalo na sa taong kilala mo na. Love you guys. Isang mapagpalang hapon sa atong tanan.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, Mami Joy po, o ba napudda mga mami, sa lima kaminuto na itong programa. Yaman ang kalusugan ingatan, hatod sa Yaki Laboratory, ang nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil, o sa alternative medicine, kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o syempre, nakatilaw na ba mo sa Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo, dapat masubukan na ninyo. Mga higala, mga mami, nanay, mama, nasayod na kita nga dili lang sa mga hamtong importante ang pagtulog, kung dili apil na sa mga bata. Tungod sa daghan obstruction o kung hinungdan maong dunay nga mga bata nga lisod kaayo patulogon. Ang Kidi Yaki Vitamins, makatabang aron mo lami ang iyahang pagkatulog mo, taas ang tulog sa bata. Og makatrabaho og tarong ang mga ginikanan kay samtang nagahinanok og tulog si baby, maghinay-hinay pud si mami og trabaho sa mga buluhaton susod sa balay. Ang mga gadget sama sa cellphone, laptop, TV og uban pa maoy pila lang sa mga hinungdan ngano maapektuhan ang pagkatulog sa mga bata. Ang pagkatulog importante kaayo aron ma-repair ang mga nadaot nga mga internal organs og moayo ang function sa sistema sa lawas. Mao nga ang mga bata kinahanglan makatulog pod at least 10 ka oras matag adlaw. Sa mga baby pa kinahanglan sobra sa 10 ka oras. Ania ang pipila ka maayong makuha kung kompleto ang oras sa pagtulog. Una, maayo sa panghuna-huna og emosyon. Ikaduha, muayo sa mga nadaot nga tissue sa lawas, dali mo taas ang bata. Ang ikatulo, mupakusog sa resistensya og immune system, mao nga masuklan ang daghang balatian. Maubitaw kung magkasakit ang usa ka tawo, eksaktong pagpahuway maoy himuon kay dali kaayo maayo. Kung kulang sa tulog, bali usab ang epekto. Dali magdaot kay hinay ang resistensya og uban pa. Busa aron makatabang, makabot ang lami nga pagtulog sa mga bata og gana sa pagkaon, tangkad og bright, ligon ang mga kabukugan, patumara ka na mami, mama. Og Kidi Yaki Vitamins, matag adlaw. Buto sab namo masayran mga mami. Nga palihog i-text sa amo akong aduna kamoy mga pangutana o di kaya mga kasinatian sa Kidi Yaki Vitamins og uban pang mga produkto sa Yaki. Dinhi lang sa cell number 0928-6767031. Si Kuya Loy po para sa mensahe sa ating mga kababayan na padayon nagagamit og Yaki products.
2: Sa mga mensahe gipadala sa atong text line gikan sa cell number 0926-29 46735. Mami Joy, matod pa niya. Hello Mami Joy, Kuya Loy, tinuod yun ang inyohang produkto nga maayo kaayo kay ang akong anak, akong gipainom sa Kidi Yaki Vitamins. Perting himsuga, perti pa jud kalihok, abte kaayo siya karon kuya. Nag 6 months na siya ay edad, kabalo na siya mulingkod, kabalo na mo kamang o gasugod sa pagkabat-kabat sa luna. Salamat kayo sa inyong produkto, si Joyce Alegria ni Kuya. Atong tawagan si Joyce ug atong istoryahon.
3: Hello?
4: Hello?
3: Si Kuya Loy ni sa Yaki, si Joyce Alegria ni?
4: Opo.
3: Kinigi-text ni mo, Joy, ingin mo, hello Kuya Loy, Mami Joy, tinood yun ang inyong produkto nga makaayod yun. Kaya akong anak, di pa inom na ako sa Kidi Yaki Vitamins, pero tinghim suga. Pero tipod kalihok, abti kaayo karon na mag 6 months ng iyang edad, kabalo na maglingkod. Kabalo na mo kamang o sugod siya kabat-kabat sa luna. Moni mo ang text, Joyce. Tinood ni?
4: O, tinood na, kuya. Kanang kuan na ganit siya, kuya. Maayo na siya mo indog, kuya. Din kanang kuan. Praktis na siya barog. Mamuhi na ganit. 6 months palo siya, kuya.
3: Kung sa imong gihimo?
4: Kanang ako ang kong ipainom o kanang Kidiyaki, kuya. Din praktis din siya kaliho, kuya. Sa unang wapan siya ng Kidiyaki, kuya. Dili siya maayo matulog.
3: Kunya karon?
4: Ayun. May nakay siya matulog, kuya, dayon kuan ko nang hirpigyod, kalihok niya, kuya, imong kuguson, mukat-kat, gikan sa imong tiyan, padulong sa liog, alit lang, o kanang, nang lugpot ba, muambak siya, dayon, o imong liguon, magtuwad-tuwad, kuya, ay,
3: kalinga po, no? O sa ligumuhang baby, lalaki, baye?
4: Lalaki, kuya.
3: First baby ni mo, dili?
4: naadaari ay ng kuan kaduha.
3: Maka-enjoy siya tungod kay healthy, pero ang tinganan kay lihok yun siya prone sa piang.
4: Ang siya kuya kay mapiang yun siya, pero kamulo sa Ginoo kuan, rabi, kaduha rabi, bibiya ni siya na kuan na piang tungod sa iyang kalihok.
3: O singala sa baby ni mo, Joyce?
4: Si Baby Derek.
3: O sa kaling imo ang pinagpangalan, Joyce?
4: Joyce Alegria.
3: Asa na pita inyo, ha?
4: Raw ang lalala na del Norte.
3: Joyce, salamat kay Joyce sa pagpagamit sa kidiya kasi mong baby. Thank you, gugayo.
4: Salamat po, kuya, sa inyong produkto. Napakabag din maayo sa akong anak.
3: Salamat, Joyce. Bye-bye.
2: Mga katumami, Joyce, si Joyce Alegria, taga Lalalanao del Norte, himso kaya nga na kay ipatumar sa Kidiyaki Vitamins. Wa na kita igong oras atong tunumanon, yaman na kalusugan ingatan, gidali sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Maraming salamat.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7.
6: Joy FM. Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
6: Mommy Joy.

6 na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Napakainit ang hapon na naman namin dito sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao mga ka-joiners? Huwag ingon man sa ato ang mga ka-joiners ka nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Huwag ingon man ang mga nagasunod sa 99.7 Chat Radio ng Dipolog. Kaoban nato dito Sir Joel Elio. O siyempre ang 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Kumusta po diha ang Dapita o ang kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental, ang nagasunod sa 105.7 Joy FM. O siyempre dinhi sa ato ang North Cotabato o Cotabato Province, ang 102.3 Joy FM. Kumusta po ang lahat mga ka-joiners? Saan man po kayo naroroon? Sana po ang lahat na ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Ito na po ang ating programang Dear Mommy Joy. Sorry po, absent si Mommy kahapon. Oo, sobrang napaka-busy. Muntik na rin ma-absent ngayon. Sensya na po. So hanggang alas 2 po tayo mga ka-joiners, 2 to 3, ang ating kasamang si Pomelo Joy. Naka-live streaming po tayo, kaya malaya po kayong magpadala na ng inyong mga mensahe. O kinsa ba itong magpagawa sa ilahang gibate na hala, ato ng istoryahan mga ka-joiners. Ito na po ang unang awitin para po sa ating lahat.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Labing dalawang minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Nasa unang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Sabi ko nga, naka-live streaming po tayo mga ka-joiners at mabilis naman na nakapagpadala ng message ang ating mga ka-joiners na 1 kilometro na ang haba. Thank you for watching. Agbot sila at maayong hapon daw, Dira Mami. Maayong hapon. Shout out daw sa Kalyungan, Mami. And also, ang 99.7 FM chat radio connected na Mami. Ayan. And also, Jody Ann Duay Ampan. Maing hapon, Mami Joy. Pa-shout out po sa Ampan family, Duay family, Tuba family. Thanks sa pagbasa, Mami, from Judy Ann ng Sitio Atipo, Barangay San Fermin. Vlogger ng Pawin. Good afternoon po, Mami. Pa-shout out ko from Bislig City. Salamat sa pagbasa. Pag-greet na ako ang Papa ug Mama nga naasupan laisan karon. O greet po na ako akong mga kuya, amping mong tanan. Salamat po. Jelhan Bulaw Aban Maulaw, Mami Joy, greet ko lang sila Hania at Bay Ali at salamat at andulana na nag-standby dito sa bahay at nahikinig pa and pa-request ng song Ikaw. Thanks Mami from Bulaw ng Marbel Matalam. Sonhi Yujo, wow Mami, my favorite song, watching from Bacoor, Cavite po. And Baby Jen Zen, shout out Mami, watching from Mati, Chichi Pakaldo Languyan, listening from Ozami City, Misamis Occidental. Ayan, may request daw. Ano sa itong request? Ikaw. Ayan. And also from Dorina Barlaan, good PM Mami Joy, greet ko lang po ang Barlaan family dito sa Kilada Matalam po at Bilungan family dyan sa Sitio Ambag, Santo Niño, Kidapawan po Mami. Salamat po sa pagbasa. Iam Gray, maing hapon Mami, greet na ako ang bana, si Rafi Maslog, nga gabiyahe pa South Cotabato og ako mga anak Mami. Salamat Mami Joy sa pagbasa. God bless. AR Mutia, good noon Mami, shout out sa ako pinsan nga naminaw. Request po ako, ikaw ang iibigin ko. Salamat po. Masangay Gladys, maing udto Mami. And also from Rasul Bakana Iman. Hello daw, kila Jan-Jan at KMI dito. At kami dito sa bahay. Thanks Mami from Rasul Iman ng Marbel Matalam. Masangay Gladys, sige lang kag pangamot Mami. Wala na ako'y ginatanggal. Ginabantayan di ay ko ni Gladys. Esperanza Dumangkas Biong, shout out Mami sa Dudig Falmahil, ay family, watching from Layog, Pagalungan. Sorry good. Anyway mga ka-joiners, ayan, tuloy-tuloy na po tayo at ito na po ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. Para po sa mga mama, nanay, mami na nakikinig po sa atin ngayon, eto para po sa atin at sa mga anak na nakikinig po. Matod pa niya, Dear Mommy Joy, maayong hapon sa tanan na kauban ni mo Mami og sa imuha Mami, maayong hapon og sa tanang naminaw sa imuhang programa. Tawga lang ko sa pangalang Nora. Nagsulat ko Mami dinhi sa imuhang programa tungod kay gusto nako nga madungog pud kung unsa ang imuhang panghuna-huna aning akong problema sa akong mga anak. Upat ang akong mga anak puro babae. Ang ako ang panganay nag-graduate na og senior high. Pero dili na gyud nako mapa-college kay di gyud nako kaya. Wala mi mahimo Mami kay ako wala gyud kay trabaho. Unya ang ako ang bana, ang iyang income halos kulang pa sa amo ang panginahanglan. O dili halos kulang pa gayud. Mauna nga ako kada mahapon nagaluto-luto gyud ko og mga pang-merienda para lamang may pambaon ang ako ang mga estudyante. Sa tanang panahon mag-istorya may sa ako ang bana, usahay dili na nako tapuson ang gusto nako i-istorya sa iyaha. Kay murag sa puton siya. Paminaw nako Mami kanang kakapuyon na ba ang ako ang bana. Kay usahay mo ingon siya nga, unsa naman nga kalisod sa kahimtang oy? Murag hapit naman ko kasurenderon Ginoo. Muna usahay nga ako. Makuyawan pod ko maminaw niya. Makaingon ko nga murag ikapoy na siya sa amua. Kay siya lang mangyud pod ang nagatrabaho. Unya mami. Magbaon siya og iyahang pagkaon. Kung unsa tong iyang baon, waday dugang gyud. Usahay, pabaonan na lang nako og isa kabulad. Itlog, gulay. Unya mo tumaingon siya nga, naniwang ko no siya. Kay permi bugnaw ang iyang pagkaon. Makakaon ra siya mabuntag og init pero kanang maudto. Unya wala gyud daw ko no siya ay merienda. Sa tinuod lang mami, di gyud ko katingog. Mubati ko og kaluoy sa ako ang bana. Ako na lang siyang tan-awon. Una ang buot ipasabot, wala man tay mahimo. Usahay pod mami ako kapuyan ko. Ang hamis kaayo na kong naong sa una, puro na talumtom karon. Unsaon nga kada hapon gaatubang ko sa kainit, sa kalayo. Kay mag-ukay sa ako ang kamuting pinirito, saging, ganggang og saging. Mauna, mami, wala pod ko'y ikatambal sa ako ang naong. Mauto, ingon ko sa ako ang bana, base maabot ang panahon, di na ko ni mo mailhan. Kay nagmapanagyod ang ako ang naong. Pero mami, asa man ang ako ang palabihon? Kaning akong naong o ang akong mga anak? Kay usahay mo ganan siya mangko og 300 sa isa kaadlaw. Dako kaing tabang mami. Dili lang sa baon sa mga bata, makapalit pagyod kog bugas. Muna nga, mag-ingong ko sa ako ang bana, bisan og naara ko diri sa balay. Pero naningkamot gyud ko. Karon nagaplano na pod ko nga mag-barbecue. Kaya naamay maingon ng mga tao, ate, unta mag-barbecue pod ko og magabii. Ilabi na ang mga estudyante. Kaya dili na sila ganahan nga magpalit. Mauna, mami. Sa amo ang kalisod, giproblema na ako karon ng akong panganay. Siguro, gikapuyan na pod sa kapubrihon ng akong mga anak. Ultimo ilang mga underwear. Tagduha ra in taon kabuok. Permi na lang magmugot ang ako ang panganay. Ilabi na karon, nga wala na gyud na paeskwela sa kolehiyo. Moto na ko nauna ko mami nga magsuwat sa imuha. Kay gusto sa ako ang anak nga manimpad. 18 na siya mami. Nananghid siya nga moadto og syudad. Mga dagkong syudad. Manarbaho na lang daw kuno siya. Kay dili naman siya mapaeskwela. Gibati na ako nga dako kaigmahay ang ako ang mga anak sa ako a. Labi na ang akong panganay nga dili na maka-college. Pero ako gyud silang gipasabot. Lisod kaayo ang mag-eskwela mo og kolehiyo. Layo pa gyud ang eskwelahan. Mas ulaw. Kung mahinayak kag eskwela, unya dili ka makabayad. Di ka ka-exam. Pagkatapos maundang ragyapon ka. Mas maayo nga dili gyud ta magpataka. Kay maingon siya ang iyang mga classmate daw, tanang nag-proceed. Unya siya kuno, wala. Utuging na nako siya anak. O naglahi man taog sitwasyon. Sila kay naaman kaya siguro ang ilang mga ginikanan. Pero ako wala mangyod. Mauto medyo nagtaas ang iyahang tingog. Naog mauna, mas muhawa na lang ko dari, oy. Mangita akong trabaho. Nakurat ko sa akong anak. Nganong nakasulti siya ang ingon anak. Nganong tasan man ko niya og boses. Nga nakabaluman siya. Nga kalisod kami. Sukad masukad gana akong mga anak, mami. Wala gyud na bulag sila sa ako, ah. Luyo sa amo ang kapobrehon, wa man pod nako sila gipatulog nga walay panihapon. Makakaon gyud sila, bahala nang maglugaw ra ko. Siguraduhon lang gyud nako nga makakaon sila. Akong giistorya ang ako ang bana, mami. May tungod sa plano sa akong anak. Magusto manimpad sa dagko nga mga syudad. Pero nahadlok ko, mami. Kay sukad masukad, wala gyud nabulag sa ako ang akong mga anak. Hinoon, naanad man sila og mga trabaho, kay anad man sa kapobrehon. Pero ambot lang kaha og makatuog ko. Ilabi na kay nag-ipon og kwarta para makapamasahi. Naa siya'y makita nga iyang mga uyuan, iyang pangayo og kwarta. Ginatigom niya, mami. Kay og di ko nuna mo taga agpamasahi mula kaw siya. Musugot man ko no kami o sa dili. Sakit ka ayaw na unaon. Naingon ani na ang akong mga anak karon, labi na kining panganay. Muistorya na og sakit, pinabundak. Kanang maingon nga musugot ka o sa dili, bugat ka ayaw na para buhian ni mga istorya sa imuhang ginikanan. Pero, unsa may akong mahimo? Alangan nga, musyagit pod ko. Motong giistorya na ako ang ako ang bana, pero giingnan ko niya mga babae ng atong mga anak. Mas magkasinabot gyud mo kaysa ako, ah. Dili ko kabalo kung unsaon ako sila pag-istorya. Kay basin og mohilak ra ko sa atubangan sa imuhang mga anak. Mao ni mami, ingon ko nga musulat ko sa imuha. Gusto na ko maibawan ang imuhang panguna-una. Angayan bukod na ka na ko tugtan ang ako ang anak. O tama lang ba nga bisag dili tugtan mula kaw siya? Palihog mami tambagi ko. Mahadlok ramanggod ko nga ma unsaon niya ang akong anak kung asa siya dadon sa iyang mga tiil. Palihog mami kung unsaon ako siya pag-istorya. Nga kanang dili siya mahiubos og dili pud ko niya singkahan. Hinaot pa mami matabangan ko nimo na matambagan ako ang ako ang anak. Hulaton gyud na ako, total, pero mimang ko gapaminaw sa imong programa. Hinaot pa unta, nga mahatagan ni mo kini og pagtagad. Daghan kaing salamat, mami. Og dinhi na lang kutob. Kanimo matinahuron, Nora.

29 minutes na po mga ka-joiners. Makaraan ang alauna ng hapon. Ayan, malapit na po tayo sa ikalawang bahagi po ng ating programa. Pero for now, pahinomdom sa ato ang mga mami kung nakapag-gidiyaki vitamins na po ba si baby. Minaw, ragod mo, mga mami, mama, nanay. Kanang mga bata, kanang mga baby nga nagakidiyaki vitamins, magtibay ang kanilang mga buto. Magtangkad, pampatangkad ang kidiyaki. At saka, pampabright. At hindi basta nagkakasakit si baby, pampagana ng kain, sarap ang tulog. Kaya sabi ko, subukan po ninyo ang Kidiyaki Vitamins. O, nasa mga butika yan at pwede rin po ninyong orderin sa Shopee. At saka, maawa naman kayo sa mga kasambahay ninyo, lolo, lola, mga kapitbahay, kakilala. Kung kayo man ang nakakarinig po ngayon, baka may nakikita po kayong mga tao dyan na naghihirap ng rheuma o arthritis, i-recommend po ninyo ang Bilongga Gold. Alam nyo, ang Bilongga Gold, tested and proven na po yan. Kahit na hindi na makatayo, hindi na makalakad, na magana, painumin po ninyo yan ng dalawa sa umaga, dalawa sa tanghali at saka sa gabi. 3 days po, makikita ninyo, tatayo at maglalakad dyan. Try nyo po. Magtunaw po na siya og mga bukol-bukol, lalo na yung mga sakit ng katawan. Subukan nyo po yung Bilongga Gold. Salamat sa mga nakakaalam na ano po. Kaya nga may mga post tayo sa Bilongga Gold. Sana yung mga nakasubok na mag-comment po kayo. At nang mabasa naman po nitong mga ka-joiners natin na hindi pa nakasubok ng Bilongga Gold at ng ibang products po natin. Wala namang mawawala sa inyo kung subukan ninyo mga ka-joiners. Ha? At saka kung gusto ninyo maprotektahan ang inyong kidney at hindi kayo ma-prone sa UTI, Yaki Herbal Capsule po. Kahit na isang beses lang sa isang umaga. Pero pag may tama na, dapat 3 times a day na po yan. So sana mga ka-joiners. Ha? At syempre yung ating Yaki Liniment Oil, hindi lang yan pang masahe, pampagaling din yan ng mga katikate, mga skin disease, mga ka-joiners. Try nyo po. Kompleto din ang sabon natin, pambata, mayroon pang sensitive skin, mayroon naman pang peel off kung gusto nyo mabilis ang pumuti. Ayan, yan ang Hermosa. Mayroon tayong beauty soap at ang baby soap. At kompleto ang kape natin ngayon. Og syempre, thank you so much sa mga patuloy na nagtitiwala sa Ganado Capsule, mga ka-joy. Nurse, makaraan ang alauna ng hapon at nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching kay Masangay Gladys, no? Sige, lagi kag pangamot ta ito, tapos na ito. And also kay Abdul Jaber, AJ Bido, no? Pa-shout out mommy pati sa kasama ko na si Dato Bong Saptula, watching and listening from Libak Sultan Kodarat. Oy, maing hapon sa mga taga Libak Sultan Kodarat. Ibalita niyo yung ating 102.3 Joy FM, malakas po masyado dyan mga ka-joiners. Kung may mga radyo din kayo, tune in po ninyo sa 102.3. Thank you so much. Ebs Cruz Manding, mami, pag-greets ang anakon ko ng happy birthday kang Mariel Manding Magdagasang. Salamat, mami. Nahala, happy birthday, Mariel. Hexagon Green, hello, mami Joy. Pa-shoutout po, pa-request ng song, wala man sa'yo ang lahat. Thank you po. And also, from Elisa Adlawan, may hapon, mami. Kumusta ka, mami? Amping permi, God bless. Thank you, Elisa. And also, from Melicia Servas, mami, watching from Raga Davao Oriental. Haron Giambangan, good be mami, pa shout out po sa mga anak na sila Hasan Giambangan at baby Hanaya from Lower Centro ng Tupig Carmen North Cotabato. Thank you po. And from Villasita Kaligunan, good be mami, kusog ulan diri sa Pantuyan. Shout out sa tanang taga Pantuyan. Ayan, malipay mo nga nagulan diha ha. Kay ang mga tanom in town, at least kahit papaano
Ah, madiligan. Maria Katrina Agimod, mami, maayong hapon. Pag-greet lang ako, Adi Butay. Maayong hapon sa mga taga-Butay. Solis Joel Mindanao Vlog. Hello po, pa-shoutout po dito sa Barangay Tomado, Alyosa, North Cotabato. Janie, good PM, ma'am. Pa-shoutout po naman mga pinsan ko sa Layog, Pagalungan. Di ko na po maisa-isa, pero marinig lang nila ito. Alam na nila, hihi. Greetings from Dato J from Kidapawan. Salamat, mami. Dato Aban, maayong shoutout lang kay Dato Mukong, si Janjan Bulaw, si Andolana, Nana, Babay, Ali, si Ahmed, Ahmad, nakikinig sa iyo, Mami. Request po ako ng song, Mahal, Miss na Miss Kita. Salamat po. And also from Norma Nambay, hi Mami, pa-shoutout sa Manambay family. Halya Iman, ay Mami, ask lang po, ano ang gamot sa malaking bilbil po, nako, at pampatangkad po sa 12-year-old nga bata. Thanks from Halya ng Marbel Matalam. Thanks. 12 years old na, kung magkidiyaki vitamins yan, dapat graduate na. Kung gusto mo pa rin, kay may pampatangkad man tayo dyan sa kidiyaki vitamins, kaya lang dalawang kutsara na ang iinumin niya. Oh, diyan sa kidiyaki vitamins, kasi malaki na po siya, malaki na rin ang dosage. Try mo. Manudos Matt, Mami, request ako ng song Larawang Kupas. Thanks Mami sa pagbasa kay Mokong from Marbel Matalam. Sam kay Luna, salam Mami, pa-shout out po sa pamilya Luna diyan sa Damakling, Paglat, Maguindanao del Sur, at sa kuya ko kakatapos lang ng kasal nila ngayong September 22. Shukran Mami sa pagbasa. Apon Sam, thank you for watching. Mga ka-joiners, mabalik pa po ang Dear Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: 40 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Oo, di ba may sunod pa sala, pala sana? Sige, maya lang. O, sige, play nga. Sige, ito o. May bago kami.

0: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha kabulan nga nuka sa iyang kamot.
1: Katul kay kuya, parang nang nalabak na saging manggut ni niya. Mahaya to siya rin. Ako ganing mahika po bahi. Mabalik ko katul. Ako ang mga igago ba nagbahin manggunan sila og yaki sa kapapilya. Ilang ito nga din kung may baho sa yaki. Simuhuta ko, di ko humot kayo. Di ako rin gitistingan. Niya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ko'y tumunga tambalan ako akong kamot. Mamihoy na ayo.
0: Iyan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Tay Diggs, asa man ka? Pormado lagi yung dating nato ron. Nakai-date no?
3: Oh, siyempre. Dan always magkita ng kaporma.
2: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
3: Oh, dan, di na ito mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
2: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
3: Well, kabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
2: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
3: Tinood ka dan. Pasistingan doon ko ana dan.
2: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
3: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
2: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
3: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
4: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
5: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
6: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
7: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
8: Me too, Kidiyaki Vitamins.
5: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.

0: Dear Mommy Joy.
1: 44 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Nasa ikalawang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Siguro balikan na natin ang ating letter sender na si Nora. Maing hapon, Nora. Dagang salamat sa pagpaambit sa imuhang problema sa imuhang anak. Sakit gyud, Nora, no? Nga makita nato ang ato ang mga anak nga porsigido kaayo nga mo eskwela, pero unsaon man. Kay kung porsigido sila, dabaw na pudtang porsigido unta. Pero kung dili gyud makaya, tama lang na dili gyud ang ayan nga ipamugos. Kay mas ulaw, luoy, nga mag-enroll og pamugos, tapos dili makabayad, unya maundang ragihapon, ilabi na kung ingonimo, layo na ang eskwelahan. Tinuod gyud na siya. Wala kita'y mahimo unsaon man nato. Kung magkalisod man ta, wala man nato na gigusto. Wala mang taong gustong maghirap, di ba? Oh, wala talagang may gustong maghirap. Pero ano magawa natin? Ang bawat tao ay may kanya-kanyang capacity. Kapasidad sa pagtrabaho, sa pagkilos, sa kakayanan, di ba? Oo, may kanya-kanya tayong capacity sa kakayanan natin po, no? Kaya ang hirap kahit anong inggit natin sa iba, pero sadyang hindi talaga pareho ang tao. Hindi pareho sa pag-iisip, hindi pareho sa kakayanan, hindi pareho sa estado sa buhay. So, igo na gyud damo trabaho, gawa tayo kung ano yung kaya natin. Ganyan po yan. Kaya iniisip ng mga magulang na talagang yung pagiging professional ng kanyang anak, minsan yun ang iniisip nila, nga mo'y muhawas sa ilaha sa kalisod. Ngayon ang magliligtas sa kanila sa kahirapan. Pero alam naman siguro ninyo, hindi lahat ng may mga nakatapos nagiging successful ang life, di ba? Maraming mga nakatapos dyan. Tumanda na lang. Hindi talaga nakapagtrabaho. Mayroon ding mga nakapagtrabaho, pero naghihirap pa rin. Mayroong mga hindi nakatapos, pero maganda ang buhay. Mas maganda pa ang buhay kaysa mga may natapos. Yan ay patotoo. Isang malaking patotoo po talaga, mga ka-joiners, na hindi lahat ng gusto natin nakukuha natin. Kay adunay mas labaw, may mas nakakataas higit sa lahat sa atin na nakakaalam kung ano ang nararapat para sa atin. Marami tayong mga pagkukulang, yun ang mga hindi natin alam. Kaya nga ang mga tao kahit sugal, sinusunggaban na eh. Dahil pag na may nakita, si ano nga, oh, professional nga yan, pero di ba sumali dyan, tayo pa ba kaya? Isang maling pag-iisip din po yan. O niya, og maambak to sa kalayo, mag-ambak po di ay ka. Oo, sama sa adunay mga prinsipal na nagapanguna sa sugal. Mga leader ng mga komunidad. O di ba? Na minsan nagdadala pa ng kapahamakan sa mga tao. Kasi ang iniisip lang nila ang para sa ilaha. Wala silang pakialam sa mga tao. Tapos tayo naman na mga biktima, sala pud nato kana. Kay usahay mag-idolize ta og tao. Wala nato giila ang ilahang mga ginabuhat. Muna nga kasagaran, masayop gyud kita. Mag-idolize ta og tao nga wala nato giilang ang ilaharang kapretso, ang ilaharang sariling pangpakinabang mo ilang gitan-aw o wala sila'y pakialam sa mga tao nga ilahang mabiktima. Diba? Luoy kaayo. Luoy kaayo. Halimbawa, dito sa Davao Oriental, sa mga Mandaya, dito na lang ko mag-example. Luoy kaayo. Kay kadtong mga nakasabot o mga profesional nga mga Mandaya, maura po'y magloko sa kapwa nila Mandaya na mas nakalamang sila. Pero hindi ko nila lahat. Aduna po yung mga kasing-kasing. Pero kabalot ta mga Mandaya sa Davao Oriental. nga atong mga opisyal, mga guro, maoy nagabuyo sa ato a usahay sa kapahamakan. Kana tungod kay nag-idolize mo. Okay lang mag-idolize ta, mag-idol ta og tao. Pero tanawa kung anong klaseng tao siya. Baka mamaya ang kaugalingon ra niyang pakinabang kapahimuslanan mo iyang gitan-aw. O di ba? Sa mga nangagi. So sa ubang mga lugar nga adunay susama nga mga pangbiktima, ilho nato ang mga tao nga kanang adunay paghigugma sa ilahang isig katao, ilabi na sa mga nakaubos sa ilaha. Pero ang mahitabo, tungod kay uyamot lang daog-daogon. Mauna nga, usahay sala pod nato na kay dili kita kabalo nga muila kung kinsa tong tao nga tarong. Ana na siya. Ayaw kita basta-basta naga-idolize nga wala nato giila kung unsa ang iyang mga binuhatan, unsang klase ang iyang pagkinabuhi. Adunay maestra diha. Nag-adtugani og laing eskwelahan, gipetisyonan. Kay ang trabaho, puro lang gihapon pagpangwarta. Pagbalik sa karaga, sugal na pod, gibuyo ang mga tao. Mga inana, God, walay pagbag-o. Pero kana siya, magtigulang na na siya. O hinaot paunta, na kanang ilang gili maayo mga binuhatan, ug kanang ilahang pagpahimulos sa mga katawhan. Dili nila na pagbayaran pag-abot sa tamang panahon. Lisod na kaayo kung kanos a kita uugod-ugod na. Wala na'y mo respeto sa ato a. Tungod sa ato ang mga binuhatan sa mga panahon nga naata sa kapangyarihan. Mao ka na ang usahay nga dili mahinumduman sa mga tao nga anaa karon sa itaas. Inana na siya. Busa, Nora, ang maipayo ko sa imuha, 18 na ang anak mo, at least kahit papaano, pwede na siya mag-decide para sa ang kaugalingon. Ayaw siya pugni. Ayaw ipasulabi ka ng imuhang kahadlok. Kay ka ng paghuna-una na tuog negatibo, mao ka na usahay ang makapagan sa atua. Ang imong himuon, tambagan ni mo ang imuhang anak. Ingon ni mo, anak, nakabakita man jud ka, hindi talaga natin kaya. Hindi ka talaga namin kaya ng pag-aralin sa college. Ngayon, anak, kung gusto mong hanapin ang future mo, hindi ka namin pwedeng pigilan. Buhay mo yan. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo, saan ka man makarating, huwag kang makalimot na ipaalam sa amin kung nasaan ka, kumusta ka, ano ang trabaho mo, at sana kung magpursigi ka man talaga na lumayo, sana alam mo kung paano mo pangangalagaan ang sarili mo. Na sana hindi ka mapariwara, na sana yung buhay na hinahanap mo, matagpuan mo sa tamang mga pamamaraan. Hindi yung gagawa ka ng masama dahil hindi mo ikabubuti yan. Wala naman talagang gumagawa ng masama na hanggang sa dulo, diba, nagtatagumpay. Minsan sa kalagitnaan, napapahamak na. Inana na lang yun ang imuhang mahimo. Tambagan ang imuhang anak. Pasabton, nga dili siya ang ngayan magbaton og sama ng loob kasi hindi ninyo sinadya para hindi siya pag-aralin. Sadyang hindi talaga kaya. So ayaw siya pugni, tambagi lang. Og tama lang makabalo ka pag-abot dito kung asa siya, unsa ang iyahang trabaho. Inana lang na, og sa tanang panahon pangumustahon nimo. Dili maayo nga pugna nato ang ato ang mga anak kung unsa ang gusto nila nga himuon. Kay dili sa tanang panahon nandiyan tayo para ibigay ano ang kailangan nila. Hindi sa lahat ng panahon nandiyan tayo para bantayan sila. It's time for them na matuto na rin tumayo sa sarili nilang mga paa. For as long as alam nila kung ano ang kanilang ginagawa. Ngayon, kung hindi sila gumawa ng mabuti at mapahamak sila, choice nila yon. Ang importante yung part natin para lagi silang paalalahanan, gawin po natin yan. Bahala na dili nila paminaon, kahit na hindi sila makinig sa atin, ang mahalaga, ginawa natin yon para sa kanila, sa pagmamahal natin sa ating mga anak, sa ating pamilya. Ngayon, kung talagang gagawa siya ng sariling daan niya, sariling landas niya, choice po niya yon. At bahala na si Lord sa kanya. Sa lahat ng panahon na dumadalangin ka, idalangin mo rin siya na sana yung protection manatili at sana ang gagawin niya, gumawa siya ng tama para marating niya kung ano ang gusto niyang marating. Kaysa gagawa ng masama para lang magkapera, hindi rin yan tatagal. Mapapahamak din. Maraming salamat, Nora. Sana napagaan ko ang kalooban mo. Sana nakatulong ako sa iyo. Kasi sa panahon ngayon, yung mga bata, talagang nagpupursige. At pagka nasa tamang edad na sila, let them go. At yun, sabi ko nga, paalalahanan na lang sila palagi at i-pray na lang always yung kanilang safety. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Sana maging maayos ang lahat. 5 minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas dos po ng hapon. Wala sila rawang kupas. Magbabalik pa po mga ka-joiners ang Dear Mommy Joy.

Salamat sa iyo. Nako, alas dos naman mga ka-joiners. Anyway, puntahan natin muna itong mga nag-birthday karon, September 22. William Oliveros, happy birthday. Olea Villanueva, happy birthday po. Janet Malintad Turing, Cecil Manginlaod, at Janet Malintad Turing, ayun. Elmia Lynn Lagirong, happy birthday. Maria Cel Manginlaod, happy birthday. Mimi Guerra Felizardo, birthday niya karon. Dang Standing, happy birthday. James Carl Casi, happy birthday. Florentina Joseph Ladd, Ann Odo, Levi Maynupas, birthday din niya ngayon. At belated happy birthday kay Charito Simacon kahapon, 21. Ayan. Wow ka na. Happy anniversary din po sa lahat ng may mga anniversaryo ngayon. At sa lahat po ng may mga kaarawan ngayon, September 22, happy happy birthday po sa inyo. Stay healthy po. Thank God for another year. Ana lang naman yun ang pinaka-importante. Ha? Katulad ng lagi kong sinasabi, huwag masyadong i-stress ang ato ang mga sarili. Huwag problemahin yung mga nangagi na, mga nakaraan na, kasi hindi na natin maibabalik yan. Kahit ano pang gawin natin. At huwag naman din problemahin ano kaya ang bukas, blah blah blah. Eh, wala namang pangako kasi yan eh. Ano ang mahalaga today? Karon po, ngayon ang mas mahalaga. Binigyan tayo ng pagkakataon na mabuhay o malakas. Nagagawa natin kung ano yung gusto nating gawin at sikapin natin na magawa po natin ang lahat ng tama. Yun po talaga mga ka-joiners, para maging masaya po tayo and maging thankful po tayo ano man ang mayroon tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa, lolo na po today. Sabi ko nga, dapat sana nagawa natin ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa ng mabuti at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Sa lahat po ng ating mga ka-joiners na nagasunod sa iba't ibang istasyon ngayon, diyan sa Dipolog, sa 99.7 Chat Radio, subaybayan po ninyo mga ka-joiners ang iba pa nilang mga programa. Kompleto din ang Yaki Products diyan po sa Dipolog, ha? O ingon man ang 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur, o ang 87.7 Pangil Bay sa Misamis Occidental. O siyempre, sa ato ang mga ka-joiners sa Davao Oriental, ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM, o ang Dinhi sa 102.3 Joy FM. Thank you so much. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa. Mami Joy po nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Herbal Capsule. Timanig yun ng Bilongga Gold Herbal Capsule. Mga higala, daghan na ang nakasuway ana. Pero mas maayog yun kay kung aduna kay na yung mga bukol-bukol o ka ng mga panakit sa kalawasan, sakit ang imuhang joints, namaga ang imuhang mga tiil, dili kakalakaw, nako, himuag gayod dayon ang pag-inom og Bilongga Gold makatulo sa usa ka adlaw, makaingong yun kag wa ka magmahay. Tinuod yun na mga higala, kay bisan pa man kami, daghan yun bigi na painom ana, o nagsuta yun na mo, na kanang dili makalakaw, nakalakaw. O nang maingon mi sa inyo mga higala nga, sulayira good ninyo. Kay kung di ninyo sulayan, dili yun mo makabalo kung unsay resulta. Hilabi na kung naoperahan ka na sa gallstone, mahinong danon nga nagatumar ka sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay makatabang kini sa pagprotekta sa imuhang atay. Kay nga no, wala na may musala sa imuhang mga ginakaon. Munang luoy kaayo ang imuhang atay. Kaya importante nga aduna kay Bilongga Gold matag adlaw. Unsa bay sintomas sa paghubag sa gallbladder mga higala o cholecystitis tungod sa gallstones? Pipila niini ang grabing kasakit sa tiyan. Nang diha sa may ubos bahin sa tuo sa imuhang mga gusok, oo, o rib cage o kutukutupod, no? Sakit nga gikan sa tuong bahin nga dili masabtan. Kasagaran kini mo atake hilabi na kung makakaon ka og pagkaon nga dunay taba, mga pinirito, hilabi na kanang karne kung imong hawiran ang tiyan, nagagahi gyud ba? Unya magsuka-suka ka mga higala, hilanat og uban pang balatian nga di ka kasabot. Human masuta sa doktor kung unsa nakadako ang gallstone o bato sa inyohang apdo, isugyot sa doktor ang pagpa-opera. Ang pinaka-latest na operasyon karon mao ang laparoscopy. Oh, kadungog na mo ana, laparoscopy kanang dili kahiwaon, no? Oo, tusok-tusok lang. Doon ay mga kaso nga kaya pa sa mga alternative medicine, hilabi na ning luyang dilaw. Kana kung gagmay pagyud kaayo. Oo, mauna nga sulayan ninyo kaning Bilongga Gold, mga higala, tungod sa pagka-epektibo ni ini. Doon ay anti-inflammatory effect ang luyang dilaw. Doon ay katakos nga mapagawas niya ang bile o kadtong fluid nga kulay green nga naa sa gallbladder o apdo. Inana siya ka-epektibo. Ang trabaho sa apdo nga makita sa atay, ang pag-digest sa mga nakaon nga mga fats o kaning taba. Mausab kini ang naga-neutralize sa acid, mga higala. Ang nakanindot sa Bilongga Gold Herbal Capsule, kay bisan pa ang laing hinungdan sa pagkasakit sa tiyan, mawagtang usab.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dini na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Dear Mami Joy.
0: Dear Mami Joy.
2: Mami Joy.

Alas 2:22 ng hapon, mga ka-joiner. Siyempre, tuloy-tuloy na po tayo. Hello kay Pecalis Bantayan. Og happy birthday kay Kuya Brian diha sa Pantukan from Julia Isabel Bantayan. Ayan, hello. Og maligayang kaarawan sa imuhang Kuya Brian. And sa lahat po nga nag-celebrate sa ilang adlong natawhan karong September 22, maligayang pagbati po. Stay healthy and more birthdays to come. Hello kay Salvador Sumating. Good afternoon. Shout out sa Sitio Batiano watching from Metro Manila. Roman Renz Masumpad Matukol from Davao po, Mami. Shout out. Ayan. Hello, may hapon din ha. O daghang salamat, no? Good afternoon. Request po ng song Mami Joy. Di ko kaya ng Jeremiah. Thank you so much po. And Rhea Cayetano. Greet lang diha sa Kaliyongan. Kumusta ka mo tanan, Amping? Salamat po. Alibay Baladsikan. Good afternoon. Nakikinig po kami from Tantangan, South Carolina. And request ng song, Kailan at Habang Buhay, Pansamantala. Unsa daw, by Maki. Thank you and sana po ma-play. Erwin Silat. Nang iwan? Anong nang iwan? Chris Usman. Hello sa Usman family and diha sa Nuro Upi, Maguindanao. Watching from Midsayap, North Cotabato. Good afternoon po. Request ng song Lason Mong Halik. Ayan, sige, ato anang paningkamutan ang mga song request ninyo, ha? Dato Aban. Hello kay Dato Mukang or Mukong. Nag-auling sina Janjan Amir. Request ng song Kahit Mali Ang Puso. Thank you so much po. Good afternoon, pa-play po ako ng song Sino Nga Ba Siya? Thank you so much from Kabakan. Hello sa atong mga kauban din na sa Kabakan, amuman sa RJO Japan Surplus and sa Davao A Plus Kabakan Branch. Napuna sila branch din hi sa Kidapawan, ano? Ayan sa atong mga sir og ma'am din ha. Hello po, maying hapon. Salamat. And syempre, sa lahat ng mga establishmentong ginagawang background ang ating stasyon, amuman sa mga tinderas kag mga tinderos din ha, nga nag-relax-relax sabang di pa kay busy or busy na ba. Salamat sa pagpaminaw o gamayang hapon sa inyong tanan din ha, ano? Good afternoon! Request ng song. Ano sa daw ni? Laseng? Anong laseng? Para daw kay Janjan. Ako. Sige, hello din ha. Umayang hapon din ha, no? Hello sa mga taga-Pantuyan and request ng song Tunto na Gugma. Salamatay, gayod, Amping Perme mula kay Marites Diano Umani Vlog. Alas 2:27 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Thank you po.
1: Thank you for what, baby?
0: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kiriyaki Vitamins, Mommy.
1: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kiriyaki Vitamins. Kaya you see, it's good for you.
0: Good din ito sa ibang kids, Mommy.
1: Oh yes, baby. Come on, invite them.
0: Hi mga kids, kayo rin. Mag-Kiriyaki Vitamins.
2: Ako rin, Mommy. Mag-Kiriyaki.
0: I like Kiriyaki.
3: Basta Yaki! Yummy!
4: Mapalit na sa mga butika.
5: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
6: Nina, taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
5: Nagamintin kagapon sa Serpentina?
6: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa liko, nagbaba ang sugar ko.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
7: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, Kiriyaki na ang ilahang vitamins.
8: Baby pa po sila, hindi na pailang Kiriyaki vitamins.
9: Masa pa-effect po sila sa Kiriyaki vitamins?
8: Kalaunay na maunol.
7: Yan ang Kiriyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. Siyam na minuto mga ka-joiners bago po sumapit ang alas 3 ng hapon. At magpapaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat po sa pag-uban. Alauna hanggang alas 2 nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you mga ka-joiners. Siyempre, susunod na po ang Efron Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. Og dagang salamat sa atong mga kauban sa Tibuok Probinsya sa Davao Oriental. Sa ngalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat og ambing-ambing. Maayong hapon, Tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mga higala, maayong adlaw na. Usap ka na tong tanan. Ang kumusta naman mo? Kami permi nagapanghinaot nga anaa ka mo sa maayong panglawas permi mga higala. Kay kaning atong tulumanon, nahulog man kini sa ato ang panglawas. Kay nga no, yaman ang kalusugan ingatan kun Yaki. Atod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa mas epektibong mga produkto, ang Yaki Herbal Oil, kini Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap o Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap o ang Yaki Herbal Capsule, kini mao mga produkto mas epektibo dapat subukan nyo. Usahay mga higala, matingala ta nga bisag unsay atong buhaton, murag habol man ang imong utok. Purol. Habol, murag kutsilyo. Purol. Oh, murag kutsilyo gyapon. Murag purol lang ato ang utok. Murag makaingon ka sa imong kaugalingon. Nabugo naman siguro ko. Nya, bright di ay. Bitaw mga higala. Puwera ko medya. Tungod kini, wala ni mo nabantayan. Nga kulang ni di ay ang imuhang nutrients sa imuhang lawas. Ha? May na lang gani kay og may bana ka, di ka makalimot sa pangalan sa imong bana. Nasayod ka ba nga ang Yaki Herbal Capsule kumpleto sa mga nutrients nga gikinahanglan sa tao? Sama sa vitamin E, usa kini ka antioxidant nga magaprotekta sa cells sa mga nerve, padulong sa utok, maunang mga taong dunay Alzheimer's disease. Ginatagaan og daghan vitamin E. Nakabalo ba mo anang Alzheimer's mga higala? Limtanon, bisag iyang pangalan, dili siya makadumdum. Dili siya makadumdum kung kinsa siya. Pait kay na nga balatian. Na ako'y kuan kailaan na oh. Bana sa ako ang best friend nga. So wala pa'y 50, may Alzheimer's na. Magtinindog na siya kay di siya kabalo kung asa siya mo adto og kinsa siya. Dili na siya makaila kung kinsa ni iyang mga kaharap. Muna nga magtindog na lang na 24 oras. Luoy kaayo. Kining vitamin C, importante usab. Kining vitamin C nga mukontra sa mga free radicals nga may hinungdan sa pagdaot sa tao. Kaning vitamin B12, mauusab kini ang nagaminti na aron healthy ang nerve cells. Gina-increase ni ini ang mental alertness. Naga-improve sa depression mood ug naga-prevent sa memory loss. Importante usab ang folic acid. Naga-control sa homocysteine. Kanang homocysteine level sa dugo. Daghan usab food for the brain. Nga ginatawag na dali ni mo makit-an sama sa mani. Sweet potatoes, grains o green leafy vegetables. Kanang mga green nga mga gulay, mga higala. Muna kung dili ni mo na makuha sa imong ginakaon, matag-adlaw, ayaw pagka-problema. Mauna nga ginarekomenda na mo kaninyo nga magtumar o katulo sa usa ka-adlaw aning Yaki Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika nga duol kaninyo. Kay ania kining naa sa Yaki Herbal Capsule kining tanan natong ginahisgutan nga mga sustansya nga gikinahanglan sa atong mga panglawas mga higala. Muna nga among ginaingon nga suwayi kana ninyo kay aron inyong mapamatud-an. Kay kung dili man gud nato masuwayan, dili tana, dili nato na mapamatud-an. Di ba? At least isa ka semana kung suwayan lang ninyo ha. Pero kung makita ninyo nga nakaayos sa inyo, muna ang ginaingon na mo nga minti na ha kana ninyo. I-appeal na gyud na nato sa ato ang budget sama sa bugas. Tungod kay mao ka na ang magkumpleto sa ato ang bitamina nga gikinahanglan sa ato ang panglawas. Busa mga higala, buot na mo nga masayran kung unsa nay nahitabo kaninyo sa adlaw-adlaw nga atong panag-uban dinhi. Nakahatag ba kami og maayong impormasyon kaninyo? Natuman na ba ninyo kaning among gina pamalihog kaninyo para rapod sa inyong kaayohan? Mga higala, kung aduna na napamatud-an ninyo, palihog, i-text lang. Ang 0928-6767031. Ani si Kuya Loy, atong paminawon kaning mga mensahe sa mga nakagamit na sa mga produkto sa Yaki.
2: Mami Joy, sa mga na-text ato ang text line, text gikan sa cell number 0910985497. Hello Kuya Loy, Mami Joy, salamat kaayo sa inyong produkto ng Yaki Herbal Oil kay ang katul-katul sa akong anak na wag tangyod, ako lang gihaplasan sa Yaki Herbal Oil. Mautong text gikan sa cell number 0910985497. Text gikan sa cell number 0910990627 4. Mami Joy, Kuya Loy, salamat yun kayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil o ang Yaki Baby Soap. Kay nawala yun ang katul-katul sa ako ang pag-umangkon. Si Clean Boyless din ni Kuya, diri sa Bataan, Compostela Valley. Mo lamang ka tumami Joy, mga text nga ito na tagaga pagtagad, wana ka igong oras atong tulumanon. Yaman ng kalusugan, ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, ang digama sa mas epektibo mga produkto. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po, si Mami Joy. Daghan kaayong salamat sa pag-uban ninyo kanako. Ayaw kalimti, yaman ang kalusugan, ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sakit sa tiil. Mana siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas urminti. Kailang lihok pud sa balay ba maginom na gud akong bana na pagpahulay sa gud bibi bro, nalipon na ko sa imo nagtan-aw pag makainom ko og Bilongga o Yaki. Okay akong pamati.
3: Mao kan ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
5: Nangita kag kasaligan og dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayo na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
6: Katiil Glass Services.
5: Ug kung budget ang inyong hanggiyon huna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM.

0: Oy, sweetie. Kinsa man ang lalaki nga sige ni bugin natan aw? Ay, ang ako ang ex-boyfriend ni sweetie. I heard mang God, nga sige lang siya og inom. So katong nag-break me. 7 years ako na. Grabe pod kataas ang iyang celebration, no?
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, aduna kitay bang-o nga produkto. Kaning ginatawag namo og Glutagen C. Usa sa mga nagsulay sa Glutagen C ay si Kuya Loy. Kuya Loy, ano yung mga pagbabago sa'yo?
6: Mami Joy, ang Glutagen C nga akong gisulayan, dako kayo ang natabang sa pagbos sa akong energy. Usually, nag-workout mangod ko, mauna siyang ako ang gihimo nga pre-workout. So, nag-boss ang akong energy at the same time, napansin ako, nag-apino ang ako ang kutis. Nag-hamis siya o ginahinay siya nag-kaputi. So, nindot kayo ang epekto sa Glutagen C sa kuwa kay dili lang kukusgan ni arang-arang po ang akong pamanit. So, atong ginaawag po ng mga tigpaminaw nga ila pong sulayan aron sila man makasulti kung unsa ang maayong epekto nga ginahatag sa Glutagen C.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
1: Ikaw na!
8: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
2: Afternoon Joyride!
9: Afternoon Joyride!

0: yan ang natuyo.
1: 105.7
2: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, mula siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok ko sa balay ba, mag-inom na lang akong bana na pagpahulay sa gud, baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessing Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Royal Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
6: Nangita kag kasaligan ug dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayo na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
7: Katiil Glass Services.
6: Ug kung budget ang inyong hanggiyon huna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
8: Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
6: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
9: Ay, unsaon mo ni uy?
10: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
9: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tumanggo siya sa klase.
10: Ah, mao ba day, Mads?
9: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
10: Naa, Mads. Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
9: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
10: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
9: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
10: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
11: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
12: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
11: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
13: Afternoon Joyride.
14: Afternoon Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
3: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
4: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghanti sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginhaplas. Akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
6: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera, 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000, dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
3: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
8: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion, Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7.

0: 105.7
1: Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako pala dito ang ipong dito na ako nandito ang dugo ko ako hindi na kinabod ko sinasa na ako ang ay sinulit ang kanyang capsule na ko ang Yaki iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
2: 3 litra dahil nawag pa wala na ito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapitaog Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para health.

0: Babes, usah dah kayak buhang middleman.
1: Bulok ka ni mo, oy. Middle name, bulok. Magbulag ka, magbulag ta. Ambi na lang na, be. Ambi na, ako ang welding ring.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
8: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
9: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumon nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan, kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.
3: Afternoon Joyride!
10: Afternoon Joyride!

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Royal Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
5: Nangita kag kasaligan ug dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
6: Katiil Glass Services.
5: Ug kung budget ang inyohang giunahuna, magpahangyo pag yun sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
7: Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
5: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
8: Ay, unsaon mo ni uy?
9: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
8: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
9: Ah, mo ba day, Mads?
8: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
9: Na, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
8: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yoba nila nga serbisyo?
9: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, og uban pa.
8: Di ay, Pads? Kadaghan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
9: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
10: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
11: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
10: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Afternoon Joyride.
12: Afternoon Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Duha ko ang isa, usog po mukhaon. Iyan ka ng isa, buyag po patulog.
4: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
3: Matagbong ka, sa imun na ko, sa humalang ako mahaw, sa imun na ko yaki.
4: Kung saan ka yaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Katong Vitamins o Kanansira.
2: Yan ang Kidiyaki Yaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Mga kalumunan ko at imanunato,

0: Ang lisod si mong tuhana ka, kay kung mahubog ka, makalimot na yun ka sa kuha.
1: Dili na tinood si Tart, oy. Ang tinood gani, ano? Kaganiha pa ko sige guna-huna, ugun sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok din ko na sa balay ba, manginom na nagulang akong banana. Pagpahulay sa good baby bro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare mga akong ipapisting po, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Anak siya si Ambana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, munginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nangisog, nagdamit niya. Nagkaroon natingala man siya nga, pre, rapid yun ka ng gawin ba, kadlaon ba kay pagkagadlaon. Lao na baka nang gusto ni muna agyon pero ugo yung mukha mag-relax ka relax pero di ako mabura halos di naman mapalong pre
9: unsang gipatay ko sa iya
8: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre.
10: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
12: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Hello po. Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Ay, unsaan mo ni Uy?
5: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
4: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
5: Ah, mao ba day, Mads?
4: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
5: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
4: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung nila nga servisyo?
5: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, og uban pa.
4: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga servisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
5: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
7: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
6: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
8: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: nila ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingaw din aya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ra dako tong bukolen?
2: Moranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kining mo ato?
2: Oh, na naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na po nako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
6: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM.
8: Jangyeol, Joanen, Nendom, Game, Nendom.

0: Kakainahan nga si Nene Saruna, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
1: Sana kay kung tamba nga nagasto, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo po sa radyo, yun na ko nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki, moto, so nag-Yaki ko, at buro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amtugot akong bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
1: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, tagagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginahaplas. Akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy
5: when you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
6: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Hold up, Libay. Ayaw paglihok. Pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buakon?
1: And na ikaw na'y bahala dong. Palihara man ang way sulod.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
6: Itong ako, kumpare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, may mga na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
7: O saan ipatik niyo sa iya?
6: Ganado, niya pagkakuman, dito tingala na ginyo, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba, kung saan ginatik niyo mo siyang, itagaan kong ganado. Ginatagaan na ko sa iya naman ako sa nga, kanitili walang dipiktuan ito eh, pagkondisyon ni sala was pre ara sang sunanin pingin ko ganado protesting ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na kana maglalis usahay kabalo bayad sa atong misis na usahay matingala man na pero siguro ipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo ra maghikap oya karo kag pagkabuntag yan to ara ko ara tay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni mari ni mo na diligan ang bulak ba.
8: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na! Joy
3: FM. Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7 Joy FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
1: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
2: Nakoy igagaw nga nangupo ang TL diretsong abot na dere.
3: Oo.
2: Ikaw pagtesting nung sa Bilonga, masig makamalibre ka. Kay wala na kalakaw. Na wa may kwarta, palitan na ako tog duwa ka pad. Na naayo.
3: Duwa ka pad lang yan,
2: no? Duwa ka pad, wala na lahi kay wa may kwarta. Kaya ako nagkuha na, nag-take na ko.
3: Oo.
2: Okay man.
1: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
5: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana. Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan-a lang yun ni

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Oba na po ng mga higala. Dine sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Human ni mo na sayran nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika isip usa ka food supplement makatabang sa pagpakusog sa immune system, imo na ba kini nga gisulayad? Mga higala, mao na ang pangutana nato ha. Kung wala pa, mas maayo nga magtumar ka na sa Bilongga Gold. Makatulo sa matag adlaw tungod kay pure turmeric o luyang dilaw ang sulod ni ini. Dili ka na lisod-lisuron pa sa pagprepara kay gihimo ng kapsula ang luyang dilaw nga ginatawag og Bilongga Gold. Kung dili ni mo gusto ang lasa og baho sa turmeric, doon na ka na option. Pinaagi sa Bilongga Gold, mga higala. Makasiguro ka nga mahatag ni mo sa imuhang lawas ang tanang mineral, chemical og nutrients. Tungod kay ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, doon ay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Human nato na hisgutan ang mga parte sa immune system, maayo usab nga atong hisgutan ang mga trabaho sa parte ni ini. Halimbawa, ang thymus cells o T cell, usa ka lymphocytes na umaatake sa mga kaaway o baniini ang B cells nga nagahimo sa antibodies aron atakihon ang mga kaaway sama sa bakterya, toxins o uban pa. Ang skin konpanit maokini ang nagaprotekta aron dili makasulod ang mga kaaway o mauusab kini ang gawasanan sa mga toxins pinaagi sa singot. Spleen konlapay maokini ang tagasala sa kaaway sa dugo. Mubatok ni sa infection, diri gina-recycle ang red blood cells o dinhi ginatago ang platelet o white blood cells. Kaning tonsil, mga higala, maokini ang nagaharang sa mga bakterya nga musud sa atong ba-ba kaning tonsil. Bisan pa ang mga nasimhutan aron dili makaabot sa atong internal organs, hilabi na sa atong baga o kasing-kasing ang kanang mga bakterya. Kanang mauna ang trabaho sa tonsil. Kaning appendix nato, maokini ang nagaprotekta sa mga good bacteria o taguanan sa good bacteria kung masinati ang diarrhea o kalibanga, aron dili sila ma-flush. Oo, mauna ang protektahan ka na sa appendix. Kaning lymphoid nodes o vessels nga ginaingon, maokini ang nagadala sa nutrients sa cells o nagagawas usab sa toxins gikan sa cells. Samtang kining lymphoid maoy nagasala sa mga napatay nga mga kaaway sa T cells og B cells og muagi kini sa lymph B cells. Inana-ana siya kayo kaayong mga trabaho, mga higala. Ang bone marrow dinhi ginahimo ang white blood cells, red blood cells og platelet. Stomach acids mao kini ang nagadigest o nagatunaw sa tanang mga ginakaon o gumupatay usab sa mga kaaway or kaning mga bad bacteria. Abi nato kung unsa lang ang ilang papel, no? Tungo dili nato sila makita na nagatrabaho, mga higala. Mauna, mga higala, nga importante gyud nga healthy foods ang ato ang kaunon. Aron di magkabuang ang ato ang mga internal organs tungod sa nagkalain-lain nilang trabaho. Oo, himuon nato ang ato ang healthy lifestyle aron kaniyo nay kita nga himsog. Mas maayo usab nga bisan wala kabalatian, no, magtumar ka og Yaki Herbal Capsule, mga higala, nga imuhang maintenance. Pero sama sa atong giingon, kay kung ikaw na anay mga bukol-bukol, naa ka na'y mga sakit sa joints, di ka nakatindog, hilisod na mulakaw, namaga ka na Bilongga Gold na gyud ka ay napagduha-duha.
2: Dako ang natabang kay Charlito Belair, taga-poblasyon Bago City, sa iyahang pagtumar o Bilongga Gold. Nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
3: Okay, ang sakit ng kasing-kasing, mo kwansa ba maghuot siya? Sipo kumintin sa Bilongga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala na akong kakapoy. Nawala man.
4: Nawala.
3: Nawala ng sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
5: Ang PH
4: Chiki Ayaki. The best of me.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best of me.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumdatag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undangi. Tapos kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuha ko isa, usog po mukaon. Niya kaning isa, buyag po patulog.
4: O sige mo, limo nga nung nigana ilang kaon.
3: Pero matagbong ka, sa imo na ako, sa hangalan ako maap, sa imo na ako yaki.
4: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kasi vitamins o kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan, Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan po, napoy katol-katol sa lawas ng ulo nila buyan daw.

0: Babes, hubuan ako ang Ran.
1: Babes, human na. Ako nang gihubo.
0: Karon, hubuaw sa akong panty.
1: Sige, babes. Human na, babes. Ako nang gihubo.
2: Sa sunod gani, ha? Kung mahulam gani ka sa ako ang gamit, panang headboard.
3: Basta, Joy. Enjoy!
4: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
7: Parang, ano na, parang ilog ng manok.
8: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
7: Yung Yaki Capsule po.
8: Tapos?
7: Yun lang man ang mag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na sinaga-sakit.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Kakyut ni Maoy!
4: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy.

Mayong buntag ka na itong tanan higala. Kumusta? Welcome sa tulumanong tinig ng bayan. Adlaw kita karon ng Miyerkules na mga higala. Paspasabas panahon. A 23 na kita ni nga bulan sa September 2026. Maing buntag Pangil Bay. Maing buntag misami sa Occidental. Ingon man na good morning sa Caraga, Davao Oriental. Good morning, Katiel, Mati. Good morning, Banay-Banay o Caraga, Davao Oriental. Good morning, usaba, siyempre, sa probinsya sa Cotabato. Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, ingon man. Good morning sa lalawigan sa Bukidnon. Ania, mag-uban kita. So, sa isa ka oras sa tulumanong tinig ng bayan para atong hisgutan ang daghang kayong mga importanteng mga butang sa kinatibukan na sa tuang tulumanon. O kumusta diha sa inyo ha? Baga pa bagya po ng haze. Pila na ka bulan mga higala na itabo ang sunog o nagpadayon dito sa Indonesia. Pila na 30,000 plus hectares, no? Ang nasunog o niabot sa daghang mga silingang nasod. Pero ang atuang gobyerno, taman lang. Unsa to? Taman lang sa pagpahimang, no? Pagsulubog face mask ay agawas sa imong balay, maura. Ilahang gihimong lakang mahigala para protektahan ang mga katawhan. May na lang kay ang kinaiyahan mismo ang naghimo og mga lakang pinaagi sa pagpaulan. Kay mao man ni ang mga higala ang maka minus sa epekto sa kining atuang na sinati nga haze kon nahamog. Anyway, amping kita kanunay ayaw isalig ang imuhang kaugalingon sa laing tawo, especially sa gobyerno, kay wa tay asahan. Mao man ni kamatuoran di mga higala, busy pa sila sa pag binatuhay sa binatuhay og lapok mga higala, pero ang katawhan mao'y naglisod kay gikawat ang pondo nga iha unta sa katawhan mao na sa mga higala. So anyway, atong nga tanawon sa imong mahimong dagan niini nga tuang kining kasamtangang sitwasyon na mga higala. Oy, dayon ha. Abi ninyo gadili pa dayon. Dayon ang barangay election kay wa pay balaod nga napasaka mga higala para sa suspension. Pero katong panukala nga himuong 5 years ang katuig ang termino sa mga barangay official. Wala pag-apong kala mapirmahe, pero nakapasa na sa Senado o sa Kongreso mga higala. Samtang sa pika sa bahin, aniyan na itong mga nagunang mga headlines sa mga balitang angayan ninyo masairan. Sa kinatibukan na sa tuang tulumanong tinig ng bayan, busa kami nang imbita ka ninyo nga ubani para atuang ihatod kaninyo ang mga nagunang mga balita, mga impormasyon, mga katikaran, mga higala. Huwag kita mabati sa mga sibihanan na sa 102.3 Joy FM sa probinsya sa Cotabato, 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, o ingon man mahigala sa 87.7 Joy FM, Pangil Bay, Misamis sa Occidental.

0: Sa ato ang mga naguna nga mga headlines. Headlines. Opisyal sa PNP nabanggaan na sa sakyanan na samtang nagpahigayon ng checkpoint dito sa Misamis Occidental. Headlines. Samtang mga activities sa bulan sa Setyembre alang sa kapistahan sa Tangub City, andam na. Headlines. Well, good morning sa mga kaparentihan diya sa Manggay, ngunit man sa may Maluro o sa Tituron. Good morning kaninyong tanan. Oh, huyuhoy! Good morning, huyuhoy! Maying buntag, hayahay! Og samtang sa dugang nga mga balita, mga higala at tangin ninyo, naghahimo na og verification ang adyag sa Moro Islamic Liberation Front may kalambigitan sa sinitamong enkwentro sa dihang gipahigayon ang pag-Silvi og Warren Dobares sa laban na obatok ngadto sa grupo sa mga armadong responsable kuno sa mga pagpangholda pa sa may tugunan sa SJA Barn. Samtang sa pika sa bahin na face-to-face classes balik na sa normal sa Tacoronga City. Human na sa gipagawas nga order may kalambigitan na sinitabong mass shooting incident sa Banga National High School. Usa ka estudyante mga higala dito sa Coronadal City ang nakuaga kutsilyo sa hugot ng ipatuman ng siguridad sa Osaka Eskwelahan. Samtang sa pika sa bahin sa dugang mga balita mahigala dito sa Davao area at ang inyo kining dugang atuang mga balita sa Davao Oriental. Usa ka negosyante ang gi-hold up og nakuha ang dakong kantidad sa alahas. Ang maong insidente, nakuhaan pa og CCTV footage. Samtang sa 62 anyos nga lalaki sa Danao City na igo kuno sa kilat patay. Ito na sa pita sa Cebu mga higala ang maong insidente, no? Ang detalye sa mga balita, musunod na.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-ano ng Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal. Hindi ko mawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
6: Pila edad ni Mulay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
7: Ay, nagkape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir, taga Buntag, yun na siya. Ang sapot imong batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-uptake po na siya sa akong huna-huna.
4: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:16 galang atong oras. Atangin ninyo kininga dugang detalye sa itong mga balita. Kung diin na usa ka estudyante ang gipusil patay sa lungsod da Samlang kagahapong adlaw. Ang detalye ni ana mga higala sa pagaligid sa tong tulumanong tinig ng bayan samtang aniya usa nga mga balita nga pang international sa gawas sa tong nasud mga higala kung diin Daga pamahayag o gakagustuhan na si Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga adunay may tabong trilateral meeting nga tali sa Russian President Vladimir Putin o ga US President Donald Trump para maundang na ang gera. Sumala pa ni ining andam siya sa unsamang oras o ga dapat himuon dayon. Itambong si Zelensky sa United Nations General Assembly sa New York kung diin. Yahang nakahimamat si US President Donald Trump o sanaasoy nga panagtigom. Nahimong bungahon na kini kung asa pareho silang tanan nga buot ng undangan na ang dugay ng giyera. Nihangi usab kini kay Trump nga maghatag o lisensya para makahimo o Patriot Missile.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!

0: 94 km per hour. Samtang nagalihok kini sa 130 km per hour sa timog sa Katsuura tungod hinungdan ini na wadan og kuryente ang libuan ka mga panimalay o duha ka taong gika-report nga namatay sa sigun pa sa mga awtoridad tungod sa grabing dili maayo nga panahon na pugos usab ikansila ang kapin sa 270 ka mga biyahe sa mga nagunang airline gawas pa sa pagpaundang sa operasyon sa ilang tren apil usab ang bullet train nga mao'y nagasumpay sa Tokyo og Osaka. Sigon sa Japan na Meteorological Agency kung GMA, naganamanam og paggawas ng bagyo padulungad to sa Aleutian Island. Kagahapon apa nagpabilin na usab ang bahad nga magpadayon ng pag-ulan o nga posibleng mulampas sa rain na volume sa ordinaryong average sa tibuok kabulan sa Setyembre. Epekto usab niini ang pagbaha o pagpaundang sa sikat sa show o samtang sa nagresulta sa kini sa pagkansila sa daghang mga outdoor music festival sa ilang baseball match sa Chiba. Ang bagyong Juhuan ang ika-25 ka mga bagyo nga nisulod sa Japan na karong tuiga kung diin kasagaran na kasinati ang nasud og makusog nga bagyo kung paduol na o gapatapos na ang tag-init nga magasugod na ang taga-lagas.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:19 ng oras sa mga higala. Samtang sa pika sa bahin sa mga balita nga nasudnon.

0: Na-serve na mga higala ang Senate Impeachment Court sa Pinabatok ng Tukang Davao City, Davao City Mayor Basti Duterte. Aron na mutungha isip patistigo sa impeachment trial batok sa igsoong nga si Vice President Sara Duterte. Nadawat usab kagahapon sa opisina ni Mayor Basti ang among supina kansa nagbando ni ining mutambong sa Senate Impeachment Court sa September 23, 29 ug 30. Alas 10 sa buntag aron na mo pamatuod kalabot sa butang nga nahibaw-an na ni ini may kalabutan sa impeachment case batok sa iyang igsoon. Gimanduan usab kini nga magdala og certified rule copy, true copy og electronic copies sa mga may kalabutan sa opisyal nga record nga anaa sa kustudya og control sa Davao City Government. Lakip na ang mga kontrata og uban pang mga transaksyon gikan sa 2020 hangtod sa pagkakaroon nga may kalabutan usab sa GenCore Industries Incorporated. Ingon man ang mga korporasyon og title nga na nag-iya og nag-operate sa Jollibee Brands o establishmento ang subpoena gipirmahan ni Senate President o presiding officer sa impeachment court nga si Francisco Chis Escudero o giisyo ni atong September 21 sa Pasay City.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:21 na higala ang ato ang oras samtang sa pika sa bahin.

0: na kung diin kininakabot ang kalambuan sa formal nga o sa formal nga saad sa Saudi Arabia nga ayuhon ang nadaot nga oil pipeline padulong sa Bab el Mansib Strait. Kung magpadayon ang maong pag-ubos o pagkunhod sa katapusan sa semana, kini magasilbi nga unang hugna sa rollback human ang upat kasunod-sunod nga big time price hike sa produkto nga petrolyo labi na sa diesel nga sa kasamtangan niabot nagkapin 100 pesos ang matag litro sa mga daghang mga gasoline stations. Samtang niabot na po og 90 kapin ang matag litro sa gasolina.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:23 sigala ato ang oras sa dugang mga balita nga nasudnon.

0: Posibleng sumala pa magpadayo ng pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo. Ang toda sa Pasko sumala sa Department of Energy. Sa kasamtangan na sumala pa, wala pa kuno sila nakitang indikasyon nga mamahimong mubalik ang presyo sa oil products sa pre-war level. Hilabi na nga nagapadayon ang pagkagrabi kuno sa tensyon dito sa gisutungang Sidlakan. O ang pagkunhod sa presyo sa piso. Gipamahayag ni Energy Secretary Sharon Garing kung ang exchange rate o sitwasyon sa tungang Sidlakan nga maoy ginabantayan o gilauman. Na dili pa niini kayang ipanaog ang presyo sa pre-war levels ang presyo sa langis. Posible usab sumala pa nga magpabiling nga taas ang presyo hangtod Pasko. Kainumduman nga pila kasimana ng sunod-sunod ang pag-asaka sa presyo sa produktong petrolyo sa nasod sa Pilipinas. Kagahapon lamang subling nagpatuman o big-time price hike ang mga kumpanya sa produkto. Sanhi o hinungdan ang pag-asaka usab sa kinihinungdan usab sa posibleng pagkasao gabago na usab ng transport strike sa Pilaka Transport Group sa Nasud.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.25 ang atong oras po di masukokol. Okay, kung atong tanawan mga higala, unsa ba ding opisina sa Department of Energy? Unsa ba ilang trabaho mga higala? Di ba protektahan man ang interes sa katawahang Pilipino? Ha? Wala siguro nag-monitor kining DOE mga higala. Ha? Kung unsay ilahang trabaho, wa siguro ga-trabaho ni. Og ang ilang trabaho tigpamaba na ni sa mga oil companies nagahimog mine conditioning. Pagka-inutil kining naasoy nga opisina ni Garin mga higala. Laliman ka ni Ana kung asa adunay development karon ha sa panaghisgot mga higala. Sa gera dito sa Ukraine, uban pa nga mga problema sa nasud ang Saudi Arabia, adunay promise nga ayuhon na katong mga dadaot nga mga oil refinery, unya karon gi-mine condition ang katawahan Pilipino, kamusaka pa hangtod da Pasko ang kining produktong petrolyo. Unsay buot pasabot ni Ana mga higala, katulibagbag ning maong opisina, walay kwenta. Ha? Kung asa gilauman nato nga adunay himuon mga higala nga mga lakang, unta ang ibalita nila ang ginahimong lakang sa gobyerno paunsa makunhuran kining presyo sa produktong petrolyo, pero ginamain kondisyon ang katawhan. Nagahimo og statement nga kung asa para pamatud-an nga kining ginahimo sa mga oil companies, okay ra. Asa bang interes ni ining maong opisina sa gobyerno mga higala? Makasabot kita nga dunay gera dito sa nasod o ang kining ginahimong rason sa mga negosyante, ang gera. Pero way ginahimong klarong lakang ang gobyerno para makahimo o enough nga supply sa produktong petrolyo dire. Sila nga aduna may gihimong lakang, maghimo kita og kining dakong unsa tawag ana kada bang para mabutangan og stock mga higala, pero puro istorya. Wala pagyapon kita nahimo nga aktual nga lakang mga higala, puro istorya lang. Karon gina-mine conditioning ang katawhang Pilipino. O atong tanawon nga adunay problema gayud mga higala sa supply sa krudo. Pero kung atong tanawon usab mga higala, unsay mga rason? Isa sa mga rason ang pagkunhod sa presyo sa oy ang value sa atong piso kontra sa dolyar. Kung imong tanawon mga higala, asay problema ni ana. Di ba problema kana sa gobyerno ang kawad-on sa pagsalig sa mga negosyante? Maoy usa sa mga rason nganong nagababa ang presyo o ang kantidad sa atong piso kontra sa dolyar. Gani taas kayo ang remittances sa dolyar sa atong mga OFW nga gihimong negosyo sa gobyerno. Di ba? Pero nganong mukunhod man or nganong ang value sa atong piso kumpara sa dolyar pagkahuyang manggayon. Kay way pagsalig na ang mga negosyante sa tuang gobyerno.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Higmata na mo ay pangmata na mo, luoy kay katawhang Pilipino. Ha? Department of Energy, dugay na ling tigpama ba sa mga oil companies ba? Ha? Para tagaan nila og igong rason mga higala og pamatud-an nga tinuod gyud ang ginasulti sa mga oil companies. Tanawa, ang imuhang sweldo, ma-feel pa ba nimo? Di ba maka-in-English, magkita ka, permintina? Maka-in-English, overdraft na po, Dani. Kaya tungod mga higala, grabe ang presyo sa ato ang mga palaliton sa kasamtangan. Ultimo gulay, ultimo isda og karne, di nakakapalit og pareha kaniadtong duha ka tuig o tulo ka tuig ang nilabay. Karon perti na nga mahal na mga higala, ultimo burot tag 300 plus lang matag kilo nga kaniadto. Di gay nakabot og 200. Mga duha o tulo ka tuig ang nilabay mga higala. So di na to makita karon. Kung unsang gobyerno, doon na kita mga higala.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: 5.29 na nga ito ang oras samtang sa pika sa bahin sa mga dugang mga balita nga nasunod.

0: Bisan pa sa kasamtanga nga panahon, sumala pa nagpabilin kuno ang 33% sa mga Pinoy nga muayo gyapon ang ilahang kinabuhi. Kinisigon sa Social Weather Station na survey nito nga bulan na sa Hunyo na sa 20 to 29, gipahigay na mo nga survey sa 20 to 29 na niini nga tuiga kung diin na 33% kuno sa mga adult Filipino ang nagasalig nga munindot paghihapon kuno ang ekonomiya sa ato nga nasud sud sa 12 ka bulan sulod tuig. Ang naasoy nga survey nagasulti nga 24% ang musamot ang problema sa atong ekonomiya. 33 ang nagatuong magpabilin kuno ang kasamtangang taas o kasamtangang kalisod sa katawang Pilipino. O 11% ang nisulti nga wa may labot. Natala usab ang positive 10 points ang net economic optimism nga gikonsiderang fair o positive 10 hangtod positive 19. Dako usab kuno ang lambo sa ekonomiya gikan na sa negative 14 niadtong Marso 2026. Ni kunhod ang optimism gikan na 2021 hangtod 2024 og excellent kuno hangtod sa low territory niadtong Marso 2026 bag-o subling ni saka ang fair level niadtong Hunyo. Nitaas usab ang optimism o pagsalig sa daghang education groups. Pinakataas ang walay formal nga edukasyon o wala usab nakahumana sa elementarya. Pinakaubos usab ang mga college graduate o post-graduate nga kabaligtaran na sa trend yan itong 2023 hangtod 2024. Gihimo ang maong survey sa 1,200 respondent pinaagi sa face-to-face interview sa Metro Manila, Balance, Luzon, Visayas o sa Mindanao.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Sorbi na mo karon. Tanaw na ito, unsay resulta mga higala. Diyan na ito makita mga higala kung atong tanawon ang kasamtangang sitwasyon. Samtang sa pika sa bahing gianonso karon ni Finance Secretary Frederick Go nga gipirmahan na niya ang resolusyon nga nagawagtang sa buwis sa mga liquefied petroleum gas kun LPG o kerosene. Gihimo sa kalihimang anonsyo, humana sa budget hearing sa Senado para sa Department of Finance. Gipanawagan usab ni Senator Bongo nga dapat suspindihon ang fuel excise tax sa tungod sa nagakaitabong gera sa tungang sidlakan. Apan, nagipamahayag sa Department of Finance nga dili nila pagatanggalon ang excise tax sa diesel o gasolina tungod na magresulta ka lamang kini sa paggalugi sa nasod nga nasa 12 billion pesos sa kada bulan. Dugang pa ni Secretary Go nga kung matanggal ang buwis sa gasolina o diesel, o gipamayag pa ni Senador Go nga ang pagtanggal sa buwis sa gasolina o diesel makatabang kini sa mga gagmay nga mga katawha o mga pobreng katawha nga Pilipino labi na sa mga kusog magamit og diesel o gasolina. O sumala pa ang paghimuon lamang karon sa gobyerno sa kasamtangan ang pagapod-apod sa subsidiya o ayuda ngadto sa mga vulnerable sektor mintras nagataas ang presyo sa produktong petrolyo sa nasod.
1: Tinig ng bayan!
2: Tinig ng bayan!
0: Insara po yung nakadawat o gayuda mga higala. Ang promise ni PBBM maghatag og tag 2,000 pesos ngadto sa mga membro sa SSS sa kaya sa to? Sugod bulan sa Agosto. Hangto Disyembre pero ang kamatuuran kausaran mo hatag og ayuda ilawom siyang uplift program mga higala.
1: Tinig ng bayan.
0: Alas 5:34 ang atong oras. Kung mosakit ang kalawasan, panghapla sa Yaki Liniment Oil, epektibo kay kani mga higala para matanggal imong stress.
3: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
4: Nako mo gyud ka nang yung buhok ko wala, napahak na ni wala sa buwan, buhok. Pagka nakinalutan, ganyan, napahak. Mato, ibutangan na ito, Yaki. Nanupo siya. Salamat siya sa Yaki. makalakabang dito.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
5: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Mapalit na sa mga butika.
7: Asa namin in taoning akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mag sikreto ning tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in taon o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinuon. Dako yun kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
8: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!

0: Oras higala alas 5:37 na. Padayon kita sa pagatod sa mga balita o mga impormasyon o gakaroon. Ato sa sayron mga higala, mamalingki usak kita. Sayron na to ang presyo sa mga palaliton sa merkado publiko. Kumusta karon? Ang ato ang mga nagunang mga palaliton, especially sa isda mga higala, pinaagi sa itong kaubang si Tinig 30 Junior Rafi.
1: Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan.
2: Mga katinig, presyo karon sa atong wet market sa isda o mga lain-laing seafoods sa atong merkado. Matambaka 280-300 kada kilo, galunggong 180-210, tamban 140-150 kada kilo, barilison 280-300 kada kilo, barilis 300-340, tuna panga 240-260, tuna beri 280-300 kada kilo, bangus 220-240 kada kilo, tilapia 220-260 kada kilo, pantat 230-250 kada kilo. Sa lain pang mga seafoods, pasayan 380-400 kada kilo, kasag 480-500-550 kada kilo, alimango o mud crab 800-860 kada kilo, pusit o nopos ng gamay 180-220 kada kilo, pusit ng dagko 320-360 kada kilo, tahong 140-150 kada kilo, imbaw o clams naa sa 230-250 kada kilo. Ugmao ka na ang mga presyo karon sa mga komong isda o mga pagkaon gikan sa dagat diri sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kani si Tinig 30 Junior Rapi.
1: Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat Junior Rafi, gikan sa merkado publiko sa Dakbayan sa Kidapawan o diha sa may merkado publiko Stanggo mga igala, pagkabaratuha, pagkapreskuha sa mga isda. Salamat gayud kayo nga lamian na kayo presko mga isda o barato pagyud tungod kay daprin mas dagat. Kining ning Tanggob City o diha sa may Panggal Bay mga higala, no? So maratong ilang isda diha kumpara diri sa tua, kumpara diha sa uban pang lugar nga layo sa dagat mga higala. Biyahay pamanggod na lisod daw dakpo labi naghayag ang bulan, daktol lisod gayud dakpo ng mga isda mga higala. Ania na mga dugang nga mga balita sa gilalain nga parte sa Mindanao atong lakbitan ang balita mga higala. Gikan na dito sa Panggal Bay, pinaagi sa itong kaubang si Renz Subalinog, usa ka opisyal sa PNP na banggaan samtang naa sa checkpoint. Gikan na sa 87.7 Joy FM Panggal Bay, kaubang si Renz Subalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Uga grabing samada ang usa ka miyembro sa Philippine National Police human na banggaan sa usa ka sports utility vehicle ato sa gipegan checkpoint dito sa may National Highway sa Purok 5 Barangay Butuay, Jimenez Visames Occidental. Alas 9:45 tagda sa gabi ikapin kong kulang September 21, 2026. Ang biktima nga giila nga si Police Senior Master Sergeant Selviv Quahaw Kabuga, ulitay 7 anyos, sakop kini sa Jimenez Municipal Police Station. Og lumulupyo kini sa barangay si Barok sa nasangpit nga lungsod. Base sa initial nga investigasyon, nagpahigbayon matud pa og overlapping checkpoint ang mga pulis sa Jimenez Municipal Police Station sa dimiabot ang usa ka Mitsubishi Expander nga kusog matud pa ang pagpadaga niini gikan sa direksyon sa Aloran paingon ngadto sa Todila sa nasangpit nga probinsya. Gibutyag pa sa kapulisan nga unang nabanggaan sa sakyanan ang checkpoint at signage ay hapakin na banggaan si Police Master Sergeant Kabuga. Tungod sa kakusog nga pagkabangga, nakaangkon og ang police o grabing mga samada sa nakalanlaing bahin sa iyahan nga lawas. Ug dali kinidayot nga gidala ngadto sa Jimenez Medical Community Hospital aron katagan kini ginanali nga medikasyon. Nasayro usaba na ang sakyanan gidayban kini og gimanihon kini sa usa ka 60 anyos nga retiradong sundalo ug residente kini sa Todila, Misamis Occidental. Matud pa sa initial nga report, gituho ang nakainom og mailimnong makahubog ang driver ato sa naitabong insidente. Apan kinahanglan pa kini nga formal nga mapatud-an sa masangpit nga investigasyon. Nakangkon usab og abunog og garas ang atubangang bumper sa sakyanan. O kuman matud pa sa mga insidente, gidala usab sa Jimenez Municipal Police Station ang driver o ang sakyanan alang sa hustong disposisyon o dugang pa ng mga investigasyon. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nagang salamat, Renzo Malinog, sa mga update samtang sa pika sa bahay ni sa to ang pinakaulahing report ang nadawat mga higala kung diin ang maong police officer. Si Police Staff Master Sergeant Selbib Kabog ni paano na sa laing kalibutan human na ang grabing samad na hiaguman ni ini sa iyang ulo. Kainumduman nga ang maong police nagpahigayo nag-checkpoint sa National Highway sa intersection Puro Casinco Barangay Batuay sa Jimenez, Misamis Occidental. Pasado alas 9.45 ang takna ni atong nilabay September 21. Base sa opisyal ang investigasyon, na ang maong pulis nagpahigayo nag-checkpoint o gadiang nabanggaan sa Osaka SUV nga Mitsubishi Expander ang signage sa niini nga gikan na sa aluran padulong sa Osamis City. Tungod sa grabing samad nga nahiaguman na sa maong pulis na nipanaw na kini ang 60 anyos nga driver nga Osaka retirado nga sundalo usab lakip ang iyang sakinan anana sa kustudya sa Jimenez PNP. Giimbestigahan usab kung ang driver kay nanimahaw kinig ilimnong makahubog. Padayon ang gilusad usab o gipalawampang imbestigasyon may kalambigita na sa maong insidente.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: 5.44 higalang ato ang oras samtang sa pika sa bahin dito sa Davao City sa maroon ng usa ka lalaki human gibunalag baso sa iyang uyab. Naitabo ang maong insidente sa may barangay 8A Davao City kagabi kung diin sumala pa sa Barangay Disaster Risk Reduction Management Office ang maong insidente ilang girespondihan sa ilang barangay Tanod dala sa isa kagahapon kung diin si alias Gino nakahiago mo gasamada sa iyang ulo sa diyang gibunalang kinigbaso sa iyang uyab nga si alias Mina. Kung diin na nag-away ang duha o gamirsulta kini sa pagpambunal o gabaso sa maong iyang uyab sa kasamtangan, ang biktima nagapaalim sa iyang samada sa iyang ulo o giimbestigahan usab sa mga otoridad ang maong insidente.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dito sa lungsod sa Mati sa Davao Oriental, mga higala,

0: Way nahimo ang usa ka negosyante human na kinigi tuli sa duha ka mga nakamotorsiklo nga mga suspek. Naitabo ang maong nga insidente dito sa Mati City kung diin ang negosyante nga nanag-iya o motor parts. Giduulan kini sa duha ka mga suspek o gagitiunan o armas. Dito nakuha ang iyahang alahas nga nagkantidad o kapin na 300,000 pesos. Sumala pa sa maong biktima nga nagtindog lamang siya sa gawas sa kalsada o gawas sa iyahang tindahan sa may kalsada. Kalit nga niabot ang duha ka mga suspek nga nag... Pariyong magkaangka sa motorsiklo o dito gitiunan siya o armas. Nakuha nga ito kaniya ang mamahalong alahas o disibat dayon ang maong mga suspitsado. Ang maong insidente nakuhaan pa o CCTV footage.
1: Tinig ng Bayan!
2: Tinig ng Bayan!
0: Samtang alas 5.41 sigalang ato ang oras sa pika sa bahin sa mga dugang mga balita sa probinsya sa Cotabato. Patay ang usaka grade 12 student human kinigi luthang sa lungsod sa Samlang alas 5.30 ang atak na kagahapon na sa hapon. Naitabo ang maong insidente sa Maya Puroka 1 Barangay Dungguan Samlang Cotabato kung diin ang 19 anyos nga estudyante nga si Ridwan Bida Manampen. Ulitaw kini og usak English og Arabic student nga matud pa gikan ang biktima sa iyang pamilya. Og kalit lamang kining giposil sa wa mailhang mga suspek. Ibaruga na sa pamilya ni ini nga way nakalaban ang maong biktima. Og kasagaran matud pa nga ang iyang oras sa naga iyang gigahina sa iyang pagtuon og pagatimana sa iyang mga manghud nga igsuon. Ang amahan usaba sa biktima usa ka ustads nga nagatudlo og Arabic samtang ang inahan ni ini na karon sa abroad sa kasamtangan nagpadayon pang investigasyon sa mga otoridad may kalambigitan sa maong krimen.
1: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
0: Dito sa Coronadal City usa ka estudyante usab mahigalang nakuaga kutsilyo sa gipahigayong hugot nga security inspection sa ilahang eskwelahan sa Marvel 7 National High School sa Barangay Tapland sa naasoy nga lungsod kagahapon sa gihimong inspeksyon. Isip aparte sa gipatumang safety and security protocol sa maong tunghaan aron magpabilin ang luwas nga siguro o magpabilin ang kahapsay kalinaw luwas sa mga magtutudlo o magtutuon. Dito nakuhaan og kutsilyo ang maong usa ka estudyante nga gitawag si alias Junjun. Wala usab gihatag nga dugang detalye ang maong eskwelahan kung unsang grado ang maong estudyante sa kasamtangan hugot nga siguridad ang gipatuman sa mga eskwelahan sa maong lungsod. May kalambigitan usab sa gihimong pagsuspindi sa klase ni atong nilabayng adlaw ang face-to-face sa klase sa mga eskwelahan sa South Cotabato ingon man sa Sultan na Kudarat Province. Human ang mga sunod-sunod nga mga meeting o na kasabutang ipatuman ang hugot nga siguridad. Back to normal na ang face-to-face sa classes karong adlaw sa Tacoronga City. Ipatuman na sa Tacorong o una niinig ipatuman na sa mga eskwelan sa Tacorong ang alternative delivery mode kung ADBM o EDM o online o modular learning sa tanang mga pampublikong eskwelahan. Human ang mga meeting o na nasabutan ang pagpatuman ng hugot ng seguridad sa mga matag eskwelahan pinaagi sa usa ka executive order gipagawas ni City Mayor Lina Montilla. Tumong niini nga masiguro lamang ang kaluwasan sa mga estudyante ingon man sa mga teacher o mga school personnel. Ang gipatuman nga ADM sa kinika precautionary measure suman ang nahitabong nga pagpanglutang dito sa Banga National High School kung diin tulo ang namatay o pito usab ang naangol sa mga insidente. samtang pahimangnuan usab ang mga ginikanan ug mga guardians nga padayon makipagalayon sa ilang mga eskwelahan sa ilang mga anak, particular na sa pagpatuman sa class arrangement o learning modalities. Iabuhiswa na usab ang publiko nga magpabiling nagamonitor sa anunsyo gikan na sa School Division Office ug lokal nga panggamhanan aron malikayan ang pagkalat sa mga dili beripikado nga mga impormasyon.
2: Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
0: 5:50 iuno higala ang atoang oras, dugang nga mga balita sa gilalaing parte sa Mindanao dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kung diin way-way na nga mga mulupyo ang nibakwit dito sa lungsod sa Tugunan ang nibalik na gikan sa barangay Manaulanan, Balong o Makabuwal. Kinihuman nagideklara nga luwas na nga muuli ang mga naapektuhang pamilya. Kainumduman nga daghang pamilya ang namakwit tungod sa gipahigayong joint police o military operation bato ka sa grupo nga Zoren nga umanoy nga sumala pa. Adunay warrant o baresa sa mga kasong murder, carnapping o extortion o may kalambigitan sa pagpakalat sa illegal nga droga. Ibanduan usab ang mga bakwit humana ang gipahigayong series of meeting o hugot nga siguridad nga gipatuman nga pwede nang muuli sa ilang mga panimalay. Samtang gitugutan na usab nasubling mag-abli ang mga eskwelahan nga naapektuhan sa maong gera kainumduman sa gipahigayong joint police ug military operation. Pito sa mga armadong grupo ang napatay human ang nakigasangka sa raiding team. Naghimo na usab og coordination na meeting og medical mission ng lokal nga panggamhanan uban ang DSWD MSS Barm MOH Barm o guban pang mga opisina ngadto sa mga naapektuhang mga pamilya.
2: Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:53 sigalang atong oras. Mubalik kita mula bayang pipila ka mga pahinumdom.
3: Sweetheart, ready na.
4: Wow, ka-sweet ba?
3: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
3: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
5: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
6: Bilunga Gold, hantog ka rin.
7: Gana po.
6: Hey, marob din ang mga kukala ko kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
7: Ang imong hantiin.
6: Ang imong hantiin ko.
7: Oo.
6: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong pagis anyos pa ko, kulyo ko.
7: Oo.
5: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
8: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
9: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? So every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
10: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
9: 7-in-1.
10: Tapos po?
9: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
8: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
2: Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:55 na higala ng atong oras, dugang mga balita gikan sa P. Palma area atong Siren Pinagi sa itong kaubang si Tinig 11 June na Villa Soto.
2: Tinig ng Kanayunan.
1: Tinig ng Bayan.
0: Good morning ka, June.
11: Good morning, Kaloy. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Isang hakbang para maprotektahan ang mga residente at mabawasan ang panganib sa pagguho ng lupa ang itinaguyod o pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Alyosan sa bulubunduking bahagi ng Barangay Palakat. Isa kasi sa pangunahing suliranin ang malalakas na agos ng tubig na dumaraan malapit sa mga bahaging malaking gumuho, lalong-lalo na sa boundary ng Libungan at Carmen. At kapag tumataas ang tubig ay naapektuhan ang lupa sa gilid ng daluyan na maaring humantong sa matinding erosion at ang pagguho ng lupa. At bilang tugon dito ay itinaguyod ng LGU Alyosan sa pamumuno mismo ni Mayor Eduardo Cabaya ang intervention sa pamamagitan ng pag-reroute o ang paglilipat ng daluyan ng tubig upang mailayo ang agos sa mga bahaging mas vulnerable sa pagguho. Layo ng nasabing proyekto na magkaroon ng mas maayos at ligtas na direksyon ang pagdaloy ng tubig lalo na tuwing malalakas ang ulan, at sa ganitong paraan ay inaasahang mababawasan ang direktang pag-agos ng tubig sa mga gilid ng lupa na maaaring tuluyang gumuho. Hindi lamang di umano ito proteksyon sa lupa kundi pati sa kaligtasan ng mga residente sa lugar na araw-araw dumaraan, at maaari nito makatulong sa pangangalaga sa mga access route at iba pang pasilidad na maaaring maapektuhan kapag lumala ang erosyon. Para sa LGU, mahalaga ang ganitong hakbang lalo na sa komunidad na nasa landslide prone at bulubunduking bahagi kung saan malaki ang epekto ng tuloy-tuloy na pag-ulan at ang pagtaas ng agos ng tubig. Lubos itong ipinagpasalamat ni Palakat Punong Barangay Bernard Mangod na tinugunan ang suliraning kinakaharap ng kanilang komunidad. Samantala sa bayan naman ng Pigkawayan, talagang pinalawak ng LGU ang panghuhuli sa mga stray dogs kung saan umabot sa 50 ang nahuli sa Operation Ascala sa Pigkawayan, Cotabato, habang 12 na ang na-claim ng kani-kanilang mga may-ari. Itinaguyod ng Office of the Provincial Veterinarian o OPVET, katuwang ang Municipal Agriculturist at mga barangay na pinasimulan mula Setyembre 14 hanggang 25 ng taong ito. Ang mga nahuling aso ay pansamantalang inilalagay sa Municipal Nursery na siya nagsisilbing ngayong pound at may kaukulang multa bago ma-claim ang mga alagang aso. Ang mga hindi naman makiklaim na mga aso hanggang September 25 ay lilipat na sa Provincial Dog Pound sa Amas, Kidapawan City. Kaya pinapayuhan ng pamunuan ni Mayor Juanito Totoy Agustin na ang mga nawawalang aso ay kailangang iugnay sa OMAG para sa proseso ng kanilang pagkiklaim. Yan ang mga latest na balita mula dito sa P. Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Samtang sa pika sa bayan, mga aktibidad na may kalambigitan na sa selebrasyon na sa kapistahan na sa Tanggob City. Andam na, detalye sa mga balita, pinagi sa tungkobang si Renzo Malinog sa 87.7 Joy FM, Pangal Bay.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
7: Andam na ang Tanggob City sa sunod-sunod ng mga kalihukan alang sa katapusang simana sa Setyembre, kabayan kini sa usa ka bulad nga selebrasyon sa Asinso Tanggob. Karong Setyembre 26, ipahigayon ang search for Binibining Tanggob 2026, samtang sa Setyembre 27, ang Grand Finals o Hip-Hop Competition dito sa Night Market. Sa Setyembre 28, pagay pagkahimon usab ang motocross o boxing sa Tanggob City Global College, ingon man ang Grand Finals sa Amateur Singing Contest sa Maluro Beach. Kinadak ang kalihukan.
0: Sabina Renz. Okay. Si Renz Sumulilog na unsa ba diay. Alas 5:59 na higala ng atuang oras.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Sa pinakaulay nga balita mo higala, gikan dito sa lalawigan sa Bukidnon, niabot nga to sa 2.3 million peso ang balor sa gituhoang ilegal nga kontrabando sama sa shabu ug sigarilyo. Ang nasakmita sa gipahigayong mga police operation sa Region 10, kung nga diin nagpahigayon ng sunod-sunod nga operasyon sa lalawigan sa Bukidnon, Lanao del Norte o Cagayan na de Oro sa nilabay nga adlaw na sairan mula kay Police Major Joanna Navarro, tigpamaba sa PNP Pro 10, nga kung nga diin nakabahin na sa mga nasakmit ang nasa 1.8 million pesong balor sa Cebu nga nakumpiska ni atong nilabay nga simana diha sa lungsod sa Kalilangan Bukidnon ug ang barangay Kamamaan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Samtang kagahapon aresto usab sa mga awtoridad sa lungsod sa Kitaw-Tao sa Bukidnon ang usa ka lalaking nagpayuhot usab sa illegal nga droga niabot o dakong kandidada sa illegal nga droga nga na sakmit nga gibutang sa usa ka empty sa roll-on container na sayran na nagpahigayon o anti-drug operation ng mga awtoridad dito sa Puro 4 Barangay Tawas sa lungsod sa Kitaw-Tao. Kasong nga paglapas sa Republic Act 9165, umas inila isip Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka karong adlaw batok sa usa ka alias Mario nga isa sa mga gikonsiderang street-level individual sa pagpayuhot sa illegal nga droga.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Galawa na kita igong oras sa unang bahay sa tulumanong Tinig ng Bayan. Musunod na si kaubang Tinig 2, Karobi Ilus Pauban na si Tinig 40, Ruby Padilla Season. Sa ngalan ni Tinig 43, Jan Andro Tabugok, Tinig 4, Loy Rosario, Maing Buntag, kanatong tanan.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
12: Tao po!
13: Dakuang natabang sa pagtumar sa serpentina plus urban.
12: Ipanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon, pansaon, di man good mumuto o. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect, mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na, di ba nag-ingon ko kung naakay rayoma o arthritis, na kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o na unsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga Gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayuma, bukol-bukol o mga sakit sa kalawasan. Makatabang po na sa high blood o sa diabetes. Suwayin ninyo Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
14: Naana po ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayo naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyuhan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado do kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
15: Nangita kag kasaligan ug dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayo na pagduwa-duha adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
16: Katiil Glass Services.
15: Ug kung budget ang inyohang giunhuna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
16: Katiil Glass Services.
15: Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
17: Ay, unsaon mo ni uy?
18: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
17: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamagod siya sa klase.
18: Ah, mao ba day, Mads?
17: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
18: Naa, Mads. sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
17: Uy, nindot lagi dira, Pads. Masa pa yung banila nga serbisyo?
18: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
17: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
18: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
19: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
20: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
19: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
21: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
22: Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
23: Nagahaplat lang ko pirmi o ka ng Yaki hindi matulog. Pagkakuan, gali lang mga anak.
24: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
23: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito sa Yaki. Dugay-dugay po na kong liver at oil.
22: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika. Lumambot at dandahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
25: Ano na, parang silog ng manok.
24: Uy, laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
25: Yung Yaki capsule po.
24: Tapos?
25: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya. Tapos hindi na siya nag-sasakit.
22: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
18: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magnagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
26: Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM Caraga. Tinig ng Bayan. Tinig

0: Maayong buntag mga katinig! Mata-mata na mo mga katinig, no? Today is a Wednesday.
1: Ang akong kakabus kon imong dawaton isa.
0: Merkules na po mga katinig. Sa 23 sa bulan sa September 2026.

Mga katinig, no, medyo makulimlim ang morning na to karon. Pero I think di siya muuan. Murag pareha rin ni gahapon, mga katinig, no. Nagngit-ngit ang palibot pero wala nag-ulan. Ayan, kamusta-kamusta man mo dra, mga katinig? Nakapangape na ba, mga katinig? Ayan, so kung wala pa, of course, pag-inahinay lang ang pag-init. Oo. Tapos, yung kape, lalayo pa ba tayo? Nga nakita sang healthy option, no? Healthier option ng coffee, 3-in-1 coffee. Ang Yaki 3-in-1 coffee, yan po. Very healthy yan po kasi meron din po tayong isa, no? Yung 7-in-1. May natural sweetener po yung mga coffee natin. Ayan, so may mangustin. So, mas healthier dyan siyang option, mga katinig, no? Of course, itong mga Yaki products available na din sa Kanami Building. So, kung gusto mo mag-avail, mga katinig, anhi lang mo sa Kanami Building. And pangitaan lang si Kuya Louie. Ayan.

Mga katinig, no, hantod karon naghulat paghihapon ta kung unsa ni update kabahin sa Senate 2387, no, katong Senate Bill. Kung asa mag-extend, no, mag-extend to siya katinig sa kaning pagpanerbisyo sa mga mudagan ng barangay officials from 4 years to 5 years na ilang service. Ayan, we will just wait for any updates, no? But as for now, mga katinig, ang giingon sa COMELEC, gipanghingusgan dyan nila katinig, no? Napadayon ang ilang preparasyon sa eleksyon karong Nobyembre.

Mga katinig, no, alang nga sa dugang kasayuran sa mga katinig na to karon na ay ipahigayon nga PhilSys ID registration dinhi sa municipal gym sa poblasyon Caraga Davao Oriental. Ugmang adlaw mga katinig, September 24, 2026, Thursday, from 8 a.m. to 4 p.m. Ayan. Nasalay pa yung mga katinig, no, sa mga kliyente nga magpa-update sa marital status, kinahanglan magdala og original marriage certificate. Sa mga magpa-correction o pag-update sa spelling sa pangalan, kinahanglan magdala og original birth certificate. Inumdumin ninyo mga katinig nga usa ra kaadlaw ang schedule sa PhilSys sa paghatag og serbisyo karong bulan sa Agosto. Mahimo maghulat sa schedule sa musunod nga mga bulan. Dili sila mag-issue PVC type nga ID, ordinary paper lamang apan valid ID na kini. No, so kung gusto mo magpa-kaning PhilSys ID registration, correction sa mga detalya sa ID o update sa status sa ID. For example, mga mali yung spelling. No, for example, apelyado Palma Hill. No, na double L ang Hill. No, yan. Pwede yan po ipakorek. Again, mga katinig, ugmang adlaw kini from 8 a.m. to 4 p.m. sa Municipal Gymnasium dinhi sa poblasyon Caraga Davao Oriental.

Sa laing bahin mga katinig, no, adunay gipahigayon nga FGD isip kabahin sa feasibility study sa Dorso Caraga external classes. Kasi nga po ang we are planning, no, ang ating munisipyo, ang LGU natin, they're planning and nag-sign na sila ng MOA actually sa Dorso with Dorso, no, na magkaroon ng Dorso external classes din sa Caraga sa atong munisipyo. Tama nga rin naman mga katinig, no? Kasi ngayon Baganga meron na sila eh. Tarragona as well meron. So, why not dito sa atin, no? And sa Katiil, I think meron din sa Katiil, Dorso Katiil. Correct me if I'm wrong. Pero yan yung mga external classes po ng Dorso na main. No, yung main po kasi nasa Mati.

So this is going to be a leverage sa tua if ever nga madayon ning kaning karaga. Madayon medyo siya kay na imoa, no? Pero maybe dugay-dugay pa ni siya mga katiniki. Daghan pa man siya studying kaning kumbaga na apay mga proseso nga need buhaton. So naigipahigayon nga FGD or Focus Group Discussion. Isip ka bahin sa feasibility study alang sa proposed establishment sa Davao Oriental State University Caraga External Classes. Gitambungan kini sa mga representante gikan sa nagkarehang sektor sa lungsod sa Caraga nga makipagbahin sa ilang mga panglangtaw, panginahanglan o mga suhestyon aron masuta ang posibilidad o kahandaan sa komunidad alang sa pagdala sa mas duol ng oportunidad sa taas ng edukasyon.

Daghan og panghitabo mga katinig, no? Gahapon na ay natuli sa Mati City, no? So ayan, sa itong mga katinig dira, no? Amping-amping takanunay. Kay mahirap na po ang panahon ngayon. Especially now that our government, no, medyo wala d'yo'y pakialam sa kung unsa may nahitabo din hi sa toa. Nagiging, ano na siya mga katinig, ang priority ngayon po talaga is power, all about power. Who gets the seat? Who gets thrown out of the seat? Kinsa ang mulingkod, kinsa ang dili palingkoron. Nganong dili man na palingkoron, pamalit mo galingkoranan niya panglingkod mo. No, mga katinig, no, it's a very kwan, kaning very sad kay kaning bitawng muingon na lang tabanga, ah, sanay naman taana. Namurag nasasanay na tayo sa ganito. Kaya nakakapanibago ba kung na ay, for example, na isa ka government official nga magtarong og trabaho. Amurag nakakapanibago na meron palang ganun. At this point, ano na talaga siya mga katinig, no? 1, 2, 3, go kanya-kanya na. Kanya-kanya na ni mga katinig. Kay murag atong panggobyerno, pag wala man d'yo'y pakialam. Daghan kay mga issues nga dapat sulbaron atong panggobyerno, no? Ang pinaka dapat concern is kaning atong mga kabatanunan. Kamusta man ni sila, no? How are they doing? Kasi ngayon nga panahon na mga katinig, daghan kayog panghitabo surrounding our youth, our children. And as adults, what can we possibly do about it? Ano ba yung magagawa natin para sa ating kabataan? Of course, ningon si John Vicarimulya, no, nga ang mga homeowners, dili mo sugot nga i-check ang ilang mga panimalay for kaning mga guns, no? Naman dyan na, kanang for personal use ba, kanang for defense ba, unsa ba? Lisensyado kasi yung mga ganon. Pero lang, yung concern kasi natin, dapat kasi kung may minor ka sa bahay, hindi dapat yun ilalagay sa lugar na ma-access o madali ma-access sa bata. Or sa kanang high school ba nga

student, minor, no? In general. And our youths ay karon mga katinig, no? Very alarming na ang generation karon. Kasi nga, after atong shooting sa Banga, naanapoy isa ka minor student. Actually, nag-post siya sa Facebook og baril, unya nang hulga pod siya, nga mamaril pod siya. I think it's somewhere in Jensen, if I'm not mistaken. So, kanang ingon ana ba? Guidance unta sa parent, no? Nga, dili man mahimo, dili na maayo nga buhat. Siguro sa tong panggobyerno, what I can say is to stop actually pretending that there's not a problem with our youth. Because there really is a big, big problem that we need to address. Kay if we have to just say na wala namang problema, okay naman yung mga kabataan natin, kailangan natin protektahan ang mga kabataan natin. We are on board with you sa ganun, no? When it comes to protection of our youth, because kaya nga kailangan natin silang protektahan kasi sila yung magiging future ng ating bayan. So, kailangan natin silang protektahan in all ways. But, the question here is that, paanong proteksyon yung kailangan nating gawin to our youth, no? Ano ba yung dapat nating gawin? Ano ba yung pinaka dapat na tama nating gawin? Yung drill ba? Tama ba yun? Sa school shooting drill, hindi yun siya tama, mga katinig. Sinabi ko na to before, hindi siya tama kasi parang ginanormalize natin yung culture ba na, ah okay, mahitabo mang gidgini, di ganatong kapunggan, no. Hindi natin dapat siya ini-encourage in the first place. Yung shooting violence sa school, hindi siya dapat ini-encourage. Dapat mas pakusgan pa ang kaning psychological aid sa itong mga students, no? Sa itong mga kabataan to assess their mental health. Because at the end of the day, nagiging blame yung may na mga nabasa akong comment na mali pa rin sa teacher, ganun-ganun. Bakit naman po ganun, no? Tao din naman po yung mga guru natin. So, bakit po sila yung nabiblame sa mga ganitong pangyayari sa paaralan? Hindi naman po siguro gina-encourage ng mga teacher na, of class, pagbagsak kayo, kumuha kayo ng baril, then ganun. Hindi naman po yata yung gina-encourage ng mga teachers natin, di ba? Kasi unang-una po yung tinuturo ng teachers is, of course, we have to instill values, no, sa mga students. Kasi tayong, kumbaga tumatayo tayo bilang second parents ng students sa school. So what we want for them is mag-instill ng values and discipline, no? So hindi naman po siguro yung guro na mag-encourage sa bata ba na gawin mo to or gawin mo yan, no? So bakit pa nabiblame yung mga guro natin? Dapat po kasi ito, ano eh, lahat tayo nagtutulungan, di ba? Instead na we're blaming or we're finding someone to blame or to put or to point our finger, no, na oh, siya yung may kasalanan nito. Why not let's all just try to, kumbaga, think together ba? I-stick natin yung heads natin together and let's think of a better solution for this. As much as I want to commend, you know, yung efforts nating mga kapulisan na, kumbaga, mag-ano sila ba, kanang shooting drill. No, I mean, well, it's actually, kumbaga, in other side of the coin, okay din naman yon para maging prepared ba, kumbaga, if ever man na mangyari. Possibility na may mangyari na ganun. Yung downside kasi nun is maka-insight din yun ng trauma sa mga students natin while actually doing the drill. So that's the downside to it. And bakit po ba na ano lang siya ba? Kaning mga kapulisan na to ang always nga. Why not we try to form a task force for this? Kasi iba to siya na matter, mga katinig, no? Very heavy to siya kasi kabataan yung involve eh. We have to be very, anong tawag dito? We have to be very careful, no?
we have to be very careful with them kasi gamay lang ano mga sa generation karon, gamay nga pitik or gamay nga bikil. Yung mental health nila na apektuhan. Ayun. So, kailangan na may special task force na binubuo ang gobyerno nito, no? Para ma, ano ni siya ba? Matagaan o pansin. Kasi, sa napansin ko, man good mga katinig, ever since, dapat kasi yung first na shooting na nangyari, yung sa... Yung pinakauna dyan mga katinig sa Zamboanga ba yata yun? Dapat dun, yun na yung first and last eh. Hindi na dapat siya nasundan, no? Ang problema kasi hindi siya binibigyan pansin. I don't know if may mga investigation ba na ginagawa or what. Wala, di ba? So, dapat kasi may special task force eh na mag-assign for these special cases, no? Kasi yun na yung first and last. Nasundan pa siya at nasundan pa at nasundan pa. So that's going to be a problem. Kasi in the long run, if it's going to happen in the long run mga katinig, hindi na siya magiging conducive for learning at all. Kahit ako, kung may anak ako, hindi na ako magpapaaral sa anak ko. I will not send my children to school. What for? Sa may ano, materohan pa lang na sa eskwelahan, di ba? Or maunsa pa lang siya sa eskwelahan. Madunggaban baka na. Whatever happens, no? So, I would not send my children to school if that's the case. Kasi hindi na safe po yung school. Nagiging ironic na yung signboard sa labas sa school natin na this is a safe zone. It's not a safe zone at all. No? Nagiging ano na siya eh. Parang ano na lang siya, design. It defeats the purpose. Ika nga mga katinig.

0: Ay, naku mga katinig. Anyway, so it's already 6:30 in the morning. And magpapaalam na po ako mga katinig. Alang sa dugang hisgutan sa National, makauban na ito si Karomi Eluspa, Karubi Padilla, Sison o Galoy Rosario. Kini inyong katinig, Jams Palmahil, Maayong Buntag, Davao Oriental.
1: Panagiyahan ni VP Sara Duterte sama ni ining Gene Corp Industries sa kining Gene Corp Industries hisgutan kini dito sa ano sa impeachment trial og adunay statement si VP si Mayor Duterte nga mura og sayop ang figure nga gi-present diha sa impeachment trial, initially nga niguwas sa mga media nga anaako no sa mga 13 million worth of contracts ang na kuha niya ning GenCorp Corporate GenCorp Industries nga partly gipanagiyahan ni VP Sara Duterte kay matud pa ni Mayor Baste. Sayop ng inyohang data kay naa sa mga 30 million plus. Ang uban ni ani na human na o aduna pa ay ongoing. So, mga katinig, aduna yung mga limitasyon. Of course, kadtong testimonya ni attorney, unsa pangalan niya gani? Nalimtanon ka yung tiguwang. Ni attorney Del Rosario, parin timandain ni Luloy Rosario ni. Oo. Ni Attorney Del Rosario, adunay mga limitasyon ang iyahang mga testimonya. Ang makita nito diha sa cross, sa pag-cross sa examination sa iyaha. So, mga katinig diha sa pagtaral, adunay presentation of witness, pagkahuman kini i-present sa prosecution, adunay cross sa nga paghimuon sa depensa o kining pag-cross. Ang tumong ni ani mao ang palingkamutan nga i-correct na ang mga pipila ka sa tanaw nila ay hiwi og dili maayo nga mga testimonyo. So una ang mga limitasyon dito sa testimonya ni Attorney Del Rosario nga wala niya nakita ang SALN or statement of assets and liabilities and network ni VP Sara Duterte, and so therefore ginaingon sa depensa dili ka qualified nga dili ka credible nga witness kay wala man nimo nakita gyud kung pila unsa ang income ug mga kautangan ni VP Sara Duterte. Mao na ang gipangusgan sa depensa. Ikaduha, ang corporate scope, matod pa, ang income o mga lugi niya ng mga korporasyon ni VP Sara Duterte, dili na iyaha as a person. No? Dili niya personal na. Kung nakita man ang mga korporasyon, murag adunay 18 yata kabuok ko, if I'm not mistaken, ha? Kung nakita man na, dili si VP Sara Duterte ang nakita. Or kung nalugi man na, dili si VP Sara Duterte ang nalugi. Kay ang Securities and Exchange Commission, ang iyahang mga record, dito lang man sa katong GIS or General Information Sheet na ginasubmit sa kada kumpanya kada tuig, dito lang man sa audited financial statement. Now, in this case, mga katinig, ang testimonyo sa Securities and Exchange Commission na director si Del Rosario, nag-ingon siya nga daghan ni ining or halos sa kining mga korporasyon, kining mga kumpanya nga partly gipanagiyahan ni VP Sara Duterte wala nakasubmit og audited financial statement. So, limitado ang ilahang record sa now. Mga katinig, unsa kam hinungdanon kini para sa mga prosecution? Para sa mga prosecution, unsige, ganong gipresenta man nila ni si Director Gerard Del Rosario. So, sa Securities and Exchange Commission. ang tanaw sa mga analisa kung ano nga gipresenta kini si Del Rosario, mga katinig, kay buot nilang ipakita kining kuan karon, ginatawal karon kadtong unexplained wealth ni VP Sara Duterte. Dire ang tanaw sa mga eksperto ug mga analyst gipresenta si Attorney Del Rosario para ipakita nga una si VP Sara Duterte samtang naglingkod isip vice president or even before pa nga mayor siya sa Davao City, aduna na'y conflict of interest tungod ni niining mga korporasyon niya, kasagaran ni mga katinig, mga food chain, no, food corporations, no. So niguwas na ang pangalan sa Jollibee. So apparently murag is unsay tawag ani? Jollibee. So nanag-iya siya, anak na lang, no, sa I forgot the term, there is a term mga chain of
2: franchise,
1: sorry, thank you sa Loy, thank you nabug giimuhang gitabangan ning bugo nga no galing kudre. Anyway, franchisee si Vice President Sara Duterte, pinaagi ni aning mga korporasyon nga iyang gipangtukod, franchisee siya sa Jollibee. Niguwas na ni. So, what does the prosecution want to call out of Attorney Del Rosario sa iyang mga testimonya? Kato, i-establish sa nga kining mga kumpanya ni VP Sara Duterte og ipanagihan o good morning insan Rosalie sige kining mga korporasyon nga gipanagihan sa vice president adunay conflict of interest kay aduna kini siya kung mga kontrata diha sa city government sa Davao og wala kini gipanghimakak ni VP ni Vice ni Mayor Sebastian Baste Duterte kay matod pa gani i-correct pa gani niya katong initial nga mga record sa initial nga figure nga nigawas sa media something like 13 million plus by saying no it's more than that and in fact some of the contracts have already lapsed but there are still other in the contract ongoing pa. So insan mamaya ka na tumawag ha, nasa program pa ako. Aha. Anyway, mga katinig. So that's one that the prosecution wanted to prove by presenting Del Rosario. What else nga gusto nilang i-prove? Nga kining sec niya aduna gihapoy sipyat kay adunay mga kumpanya nga sa sec registration wala ang iyang pangalan pero dito sa iyang SALN statement sa ning SALN nakalimutan ko bakla ko nighisgutan Statement of Assets, Liabilities, and Network. Sa iyong Statement of Assets, Liabilities, and Network, mga katinig, ni pagwas niya na aduna siya ay nikita siya sa nikita siya ni aning kumpanya nga gihisgutan. Pero wala siya. Ang question dito, giyon sa niya pagkita nga wala man siya nakabutang isip corporation incorporator or board of trustees. Mga katinig, although this was kining pangagpas lang ni Attorney Del Rosario, matod pa nga posible nga adunay gibutang nga dami si VP Sara Duterte dito sa board of trustees para lang dili makita iyahang pangalan and maupod ni ang giingon ni Mayor Baste, no, Duterte. Nga apparently nakipagkontrata sila sa kining gitawag og pangalan sa corporation, kining pangalan sa corporation is forgot na po, nakalimutan po ng tiguan, GenCorp. Walay pangalan dito. Matod pa ni Mayor Baste, nakikontrata mi kaya wala may pangalan si VP Sara dito sa korporasyon. Dili man siya appeal dito. Og bisan og apelyido man lang nga Duterte, wala po da namo nakita dito. So siguro mao ni ang linya sa depensa ani Mayor Basti Duterte later diha sa pagtistigo niya sa impeachment court karong Lunes, it's either Monday, Tuesday or Wednesday. Tulo ka adlaw. Another thing nga kahibulungan nga gipresenta sa prosecution, pinaagi ni aning witness nga si Attorney Del Rosario, is kining mga korporasyon nga gipanagiyahan partly ni VP Sara Duterte, wala kini nag-declare og dividendo. Unsa ning dividendo, mga katinig? Kitong mga adunay bill sa kuryente, katong mga miyembro sa mga co-op, kasabot sila og unsa ning dividendo, mura og bahin ni sa ginansya. So kining mga kumpanya ang gipanagiyahan ni VP Sara Duterte, wala nag-declare og mga dividendo na unsa may bearing ni anak ko no dito sa impeachment proceedings nga dili man illegal nga dili mag-present ang mga kumpanya, dili maghatag og dividendo. So dili man na illegal. So ang mga record sa SEC nagkanayon nga walay mga dividendo, walay mga payout.

0: buton yang gi butangan o iwi gi hampong dito pagkatod-tod ato pagka humanyag butang na wala-wala ang sakit mo to gipadayon niya abtan o mga isa ka simana na uli ang jod.
1: Yan ang yakiliniment oil, mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: Alas 6:46 ang mga katinig. Welcome back mga katinig. Madayon ang eleksyon sa barangay. Kanusaha, Kritin. Ang kamot kita nga makakuha og mga COMELEC officials para mahisgutan kini. But as of now, nagaring lang man ilang mga telepono. Mga katinig, may buntag diha diha kay Kapitan Magsay sa San Antonio sa Caraga. Kinsa ba yung mga kapitan na kailan ito diha? Ang kapitan na sa Palmahil, si Emily Kaligunan, na may muntag sa inyo ha. Ug sa tanang mga kapitanes sa Tibuok, Mindanao, nga naminaw sa ato ha. Of course, si Kapitan Don De Fiel, diha sa Huyuhoy, sa unsaning sa City of Tangub. May muntag diha, Kap. Mga katinig ba, ipadayon ito niya itong panaghisgot, no? Itong hisgotanan, but mo abante ta og gamay kay human na itong masaysay kung unsa ka itong mga significance o disadvantages sa mga testimonyo ni Attorney Del Rosario. Mga katinig, karong adlawa, walay trial, no? Walay ipresenta nga ano. Walay ipresenta nga unsay tawagan eh? Walay ipresenta nga witness sa mga katinig, pero usa na tong aduan, usa ta mo palawig, unsa ang napamatud-an? Balikon lang nato, hisgutan nato gani, unsa napamatud-an? There is pagpresenta kay Attorney Del Rosario, number one nga napamatud-an is adunay mga misdeclaration si VP Sara Duterte. No, moraog ang pangutan ha. Kumilek atong kaon. Ang pangutan ha is illegal ba ni? Anyway, mga katinig, pangutan na illegal ba ni atong pangutan noon sa ka legal expert nato diri sa ato ang probinsya nasa linya si Attorney Alabe. Attorney, maayong buntag. Welcome sa Tinig ng Bayan. Attorney Alabe, what happened? Anyari, wala, hindi mga kontra, di ko madungog ni Attorney Alabe. Anyway, mga katinig, hello?
1: Sir, naka sir?
0: Sir? Di man lagi
2: mag-tong. Hindi tayo makuhaan lang ang busis na Romy.
0: Di na lang. What about this time, Attorney? Attorney?
2: Okay.
0: Aha. Attorney, may buntag, welcome sa Tinig ng Bayan.
2: Thank you, Rom. Thank you sa
0: itong pagpaminaw. Mm-hmm. Una-una ang take ni mo dito sa testimony ni Attorney Del Rosario diha sa impeachment court gahapong adlawa kay apparently, of course, obviously, he was representing the Securities and Exchange Commission og aduna sa murag matrix or summary of investments or shareholdings ni VP Sara Duterte sa mga kumpanya nga partly owner siya. But ang pangutan na attorney, because adunay usa ka kumpanya nga dati siya ay nakabutang stockholder niya, murag officer pa siya, but recently dili na siya stockholder, pero nag-appear pagihapon ang pangalan sa maong kumpanya dito sa iyahang sal-en, meaning aduna siya earning from that company despite the fact na on record wala man siya capital share sa maong kumpanya na.
2: Ang isa sa mga issue dito, Rom, kana bang participation nimo sa business interest, business interest sa mga private corporations, ma-considered ba na sa as one?
0: Impeachable.
2: Violation sa mga impeachment offense.

0: particularly sa culpable violation of public trust, anabon mga betrayal public trust o culpable violation of the constitution. Kaya sa itong constitution mismo, bawal ang presidente o ang vice presidente na may mga participation sa mga business interests. Kada siya ang isa sa mga issue na
1: contentious siya, attorney. Contentious siya, attorney, in the sense nga dapat i-qualify kung unsa ng participation. Kaya kung siya siguro is say president or COO or CEO or whatever capacity sa executive committee, secretary ba or treasurer, naagin siya direct participation. But if naglagak lang siyang kapital, pasagdan lang niya nga iyang kwarta dito, iyang kapital, mutubo man or malugi man, is that part of the participation nga gina-define sa constitution?
0: Ako pagkabalik sa corporation law, once na you are a shareholder, you are part owner. You are an owner, you are a shareholder, you are an owner of a corporation. Parang tataning ka rin participation niya in any business activities. Kung asa ginabawal ang vice presidente o vice presidente address ato lang sa provision sa itong constitution, mao ni ang mga contentious issue unsa ang pasabot ni ani kana bang by mere investment sa usa ka corporation
1: participation o ba na
0: participation ng business interest ba na kay posible mat dinod ka katong halimbawa ikaw CEO ka kanang ikaw yun ang
1: padagan
0: secretary sa meaning you are an officer of the corporation. So ina na ang ako ang ginamin sa kanang ginabawal nga method ba participation in any business interest in private corporation. Pero ang isa pa sa mga siyempre kung ang isa sa mga paano ko diya iso ko diya karabang kay shareholder ka diba kung shareholder ka na kay business interest
1: na kay interest kay
0: posible mag-earn man ka og money.
1: Posible paborani mo imong imong kumpanya sa mga bidding like sa nahitabo sa Davao City. Maong kumpanya adunay mga kontrata with the city government. Gi-correct ni Mayor Baste ang figure which initially reported nga nasa mga 13 million worth of contract, but Mayor Baste Duterte himself said no, nasa mga 30 plus million ang contract o nahuman na ang uban ongoing pa.
0: Oo.
1: So glaring siya.
0: Pero one piece lang na siya dyan sa possibly sa mga evidence niya pwedeng ipresenta sa prosecution room, no? Ginaisip na lang ito, kapag-pastan ka. Possibly nga yan ang linya na gusto sa prosecution. Sa natin ha, karon kung paano nila i-link up na siya sa whatever business interest o mga gains nga nakuha sa respondent bilang vice president sa mga kontrata na i-enter into by these corporations.
1: Pero ang dagan ang dagan sa depensa kahapon. Sige, padayon sa attorney. Particularly what?
0: So, particularly, katong mga, ang ginatubok nila, kanong mga unexplained na wealth niya, kung bakit nila, di ba, na i-declare nga sa salin niya, wala sa salin niya, pero nandiyan sa business interest, nandiyan sa investment. Kasi, part mo na sa part mga dapat si Salim mo ang mga investment mo.
1: Ang dagan sa depensa gahapon attorney gipangutana ang witness nga is it illegal nga ang usa ka elected official will have share of stocks in corporation sa mura og ang dagan is di man illegal to be investing, especially if even before kanahimong official aduna ka na investors, but that is the so-called i-divest nimo ang imuhang investment, ang imuhang property, no, kung ikaw ma-elect as an impeachable official. Pwede niyo ma-explain ni
0: wala kayo na kung ako, Ron, kadidyo chapi ang boses, Ron.
1: Ingon na ni, ingon dito sa, ang linya sa defense gahapon, ingon nila nga, di naman illegal, nga ang impeachable official like VP Sara Duterte, adunay investment sa usa ka korporasyon, basta dili lang siya official, gipasagdan lang niya, nagbutang sa kwarta dito, gipasagdan lang niya nga matulog ba kini, or muginan siya ba kini, or malugi ba kini. But at the same time, aduna po yung nadungog na itong mga term. Kanunay na itong madungog ng mga term nga dapat ang mga impeachable officials, dili lang gani impeachable officials, kundi elected officials, mag-divest sila. I-divest nila ang ilahang interest once ma-elect sila because of conflict of interest. In layman's term, unsaon na ito pag-explain ni ani attorney?
0: Ang atong constitution ng God, particularly sa Article 7, no? Hindi ko nang kamali, naka-prohibit mo sa mga hierarchy officials, particularly ng vice president o president na to, na naan sila ay participation directly or indirectly sa mga any business interest. Kaya siyempre, ang ginalikayan ng God na rogue is, siyempre ang yung position ng God, nag-cover mo daw public trust. So, as possible, wala issue sa inyong position na ginagunitan, lalo na sa mga high ranking officials.
1: Kung so, pwede po magamit to influence bidding and contracts, attorney?
0: Kanang mga it's another story. Kasi, kung malimbawa, nakay investment sa usa ka corporation o niya nakipag-enter ka into contract with the government. Kana sa may tabo manggod. In fact, kuan sa room, no? Isan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act man to, violation na siya. Hindi isa pwede na bisan mga local officials mo engage into
1: bisag mayor.
0: Isa business contracts with any private entity. Involving, lalo-lalo na kung mga involved sa local government mismong kung asa siya ang mayor or vice mayor or whatever positions niya na asa sa government. So, lalo-lalo na sa mga high-ranking officials na hindi ka magpwede ba, bawal nga makipag-enter into contract ang isa ka business entity sa government. Kaya, violation of the Constitution, kaya ang Constitution na ito mismo nagka-prohibits of any participation directly or indirectly sa any business any business interest. Ang take mo doon eh, once kung ma-prove sa Constitution na nasa business interest sa isang corporation, then kaming mga corporation nag-engage into business contracts with the government. So, tanong nako, it's a strong evidence against the respondent.
1: Attorney, alas 7 na, pero sa takabuhian na karong adlawa, wala ipresentang mga testigo kay adunay oral argument sa mahitungod niya ning threshold sa pag-convict kang VP Presidente, and this oral argument came after upat ka amici curiae sa gipatawag diha sa Senado para ilang ipa-guwas ang ilang mga opinion. Now, what do we expect of the oral arguments nga mahitabo karong adlaw alas 10 sa buntag? Attorney?
0: Yeah.
1: Yeah. Unsa i-expect na to? Yeah. Unsa i-expect na to aning oral argument sa both prosecution o defense sa issue on threshold sa pag-convict? Is it 16 or is the number moving? Unsa ma-expect na to?
0: Ang gina-expect na to sa prosecution?
1: Both sides.
0: Ang karon magod kay pama sa prosecution no nga ilang ipresentang ilang evidence.
1: No, attorney. Kining oral argument karon, walay presentation of evidence today. But oral argument by defense and prosecution on the threshold of convicting. Will it be 16 or is it a moving number? Now, how do you foresee the arguments of both sides?
0: Namatay mga misiko rin na napresenta
1: Rob, yeah, last week.
0: Mga former justice na to o kato si Justice Ascona. Siguro diha mag-revolve ang discussion, ang oral argument nila kung asa dito nga punto ang pagkasundon sa mga majority sa mga senator judges. Kay sa una pa, si Escudero nag-rolling na nga
1: 16.
0: Ang footage, butang-butang, 16.
1: Mm.
0: So, pwede na siya ma-reverse sa vote by majority. So, majority lang ang required niya, ano, kay ihaman ng rolling as presiding officer.
1: Mm.
0: Pwede po siyang ang iyang rolling mismo, hindi na po siya. So, ay, tingnan na ang metabo. Pero ang ako is ng base sa katong sa presentation sa mga amigos ko rin, na sinabot sila na ang batingan sa threshold is 2/3. Ang base, ang problema na lang karon Rome is unsa ang denominator.
1: Base number.
0: Ito bang ang denominator is it 24 or ibawas katong mga matawag na itong outside sa coercive power na sa ano coercive jurisdiction na sa Senate.
1: Si Associate Justice Ascona nagaingon nga all is all. Pero ang tulo, ang three others, si Davide, si Puno, o si, kisa itong isa, Punong Bayan, nagaingon nga the number is moving.
0: Si Davide, si Puno, at saka Panganiban.
1: Panganiban, sorry.
0: So, ang ilang position is, katong mga qualified lang ng mga member na nag-participate sa proceedings.
1: Yeah.
0: Nagdawat sa nakakita sa mga ebidensya, sa nagdungog sa mga testimony o nagre-review sa ano, nag-review sa mga dokumento. Mao na ang posisyon sa tatlo.
1: Mm-hmm.
0: So, ang
1: which
0: ako
1: is
0: personal,
1: ang
0: position is subscribe ko sa position sa tatlo ka former Chief Justice.
1: Mm. On what grounds? Why?
0: Panganiban, Puno, o si ano.
1: Why do you subscribe sa ilang assertion?
0: Why kung ang sundo magod ni mo, Rom, ang posig, magbase dapat sa kung kinsa lang to ang qualified o kinsa ang nag-participate sa proceedings. Ako mag-resort mo sa absurdity lang. I mean, ang balaod na to.
1: Absurdity. Masay Bisaya sa absurdity. Murag binuang na?
0: Dili lang ako literal lang atong pang-interpret sa atong balaod. So dapat tanaon ko na doka ng gano ba? Eh kung literal ang ano, ang
1: atong interpretation.
0: The letter that kill it. Kundili, but the ano, da katong ang intention niya na mo'y dapat niya muhatag og life sa provisions sa atong constitution.
1: Mm-hmm.
0: So you have to interpret it in a contextual unsa ang intention, unsa yung purpose sa mga framers sa constitution. Mm. Not only the literal meaning.
1: Anyway.
0: Ano ang ako ang kotik? Kaya ako mag-result na ito sa tama kasi and it's unfair kung inyana nga itong basihan. Kay may iba nakapag-sit niya, iba wala naman gani naka nakabasa, wala naman gani nakadungog sa mga testimonya, o niya, may decide siya,
1: well,
0: that's absurdity. Parang yeah. ang result. Pero, ang ano na to, aside from fairness, dapat tamang po na to, what is the truth?
1: Okay.
0: So, of course, magbase sa unsa ang tinuod mo ng tabo.
1: Mm-hmm.
0: Base sa facts, kung may ito, ang facts sa kaso, Mauna nga adlaw, nagpaminaw sila sa mga testimonya, nag-review sila sa mga document.
1: Attorney,
0: Attorney,
1: nindot kayo mo mga panghuna-huna. We wish we could discuss this further, pero alas 7:06 na, huwag nag-lapas na ito sa atong oras. Salamat sa imong panahon.
0: Sige, Rom.
1: Salamat
0: sa panahon.
1: Mga katinig mo ito ang tingog ni Atty. Jojo Alabe. O mga katinig, wala na ganda yung oras. Lampas na ganda dito sa atong oras. Nagpasalamat kami sa inyong pag-uban ka na mo. O nagpanghinaot nga unta sa tanang higayon Lunes hangtod Sabado. Alas 5 hangtod alas 7 sa bundag. Mag-uban-uban kita sa atong programang Tinig ng Bayan. Ayoko maghawak. Imusunod tayo na nga ito ang Caloy Rosario. Alas 7 Network News sa mayong buntag. Magandang umaga sa ating lahat.
2: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
3: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
4: Oh, tinuon siya na. Nagpasalamat ito sa Yaki, baga. Pwede man dahil yung Yaki ipainom. Magawasan dahil dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.

0: Music Station ng Yaki Broadcasting System.
1: Itama po niyo mga orasan ng oras. Ganap na ang alas 7:11 na.
0: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki. Yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
1: Sa muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Wednesday, 23 sa buwan ng September 2026. Sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis sa Occidental. Sa ulo na ating mga pangunahing mga balita, isang grade 12 student ang patay matapos na barilin ito ng hindi pa nakikilala mga sospek sa bayan ng Blanco, Cotabato kahapon. Samantala, magsasakap sugatan naman matapos ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilala mga sospek sa Alameda, Cotabato. At isang estudyante na kuhanan ng kutsilyo o patalim sa isang paaralan sa Coronadal City. Online na pagbabanta ng dalawang mga pag-aaralan sa Tacoronga City. Mga minor de edad na mga estudyante o ano ang itinuturong responsable. Samantala, dalawang pulis naman ang inaresto at ikunulong sa Cagayan de Oro City matapos itinurong responsable sa naganap na pamamaril sa isang estudyante. Pulis na nabundol sa isang checkpoint sa Misamis Occidental, pumanaw na dahil sa matinding sugat na tinamo nito. Peking dentista na aresto naman sa ikinasang operasyon sa Malaybalay City, Bukidnon. At isang lalaki sugatan matapos na hatawin ng baso ng kanyang nobya sa Davao City. At 26 anyos na sangkot sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga na aresto naman sa ikinasang operasyon sa San Isidro, Davao Oriental. Dalawa pang street level individual na aresto naman sa bypass operation sa Banay-Banay, Davao Oriental. FGD sinagawa para sa feasibility study ng proposed dorso external classes sa Caraga, Davao Oriental. Detali ng mga balita susunod na.
2: Wala na musugmat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
3: Mawadaan ko o kusog, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil. Mm-hmm. Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko ang Bilonga, ang pinakadugay 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, yun na ko.
2: Maon ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Sa muka ni mo, love, di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao, tumarani.
5: Unsa man na, love?
4: Ganado Capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
5: Na, katulgo na lagi ka.
4: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
5: Ay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
0: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
2: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
6: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
2: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
7: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
1: Ginap ng alas 7:16 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. Sugatan ng isang magsasaka matapos sa ito'y pagbabarilin ng dalawang hindi pa nakikilalang riding in tandem criminal. Sa bahagi naman ng Barangay Barangiran Alameda, Cotabato, naganap ang naturang insidente. Kagabi kung saan ang mga biktimang si o ang biktima ay nakilala nga si Jamal Mafait Makaayong, residente ng Barangay Rangayin. Sa investigasyon ng mga otoridad, na batid na habang papauwi ang biktima kasama ang kanyang asawa mula sa Barangay Kitakubong patungo sana ng Barangay Rangayin at magkaangkas sa motorsiklo. Pagdating ito sa bahagi ng kalsada ng Barangay Barangiran, bigla lamang silang pinagbabaril ng dalawang mga suspect. Matapos sa naturang insidente, agad ding tumakas sa mga suspect at samantala, nahulog naman ang misis nito na nagtamo ng na nagtago naman sa isang kanal sa gilid mismo ng kalsada. Hindi naman nasugatan ang kanyang misis, subalit nagdulot ito ng trauma. Samantala, ang sugatang magsasaka ay sinugod naman sa pinakamalapit na ospital. Naglunsad pa ang Alameda PNP ng Pursuit Operation, subalit nabigo naman silang madakip ang mga salarin. Na-recover sa crime scene ang basyon ng .45 caliber pistol na ginamit sa naturang krimen. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Ayon naman sa Alameda PNP, meron na silang person of interest na tinututukan na kaugnay sa naturang krimen.

Isang English at Arabic student kung saan ayon sa report. Ang biktima ay pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang mga suspect. Wala namang nakikitang malalim na dahilan ng pamilya ng biktima upang ito'y paslangin dahil mabait umanong itong estudyante. Ang ama ng biktima ay isa ring ustads na nagtuturo ng Arabic. Samantalang kanyang ina ay nasa abroad. Sa ngayon, mas malalim na investigasyon ang ginagawa ng Mlang PNP kaugnay ng naturang krimen. Sa Coronadal City, naaresto naman ang isang estudyante matapos itong nakuhanan ng patalim habang papasok sa kanilang paaralan sa Marble 7 National High School ng Barangay Taplan, Coronadal City kahapon. Isinagawang inspeksyon na bilang bahagi ng pinaigting na security and safety protocols ng naturang paaralan kung saan habang sinisita o tinitingnan ang kanilang mga bag dito nakuhanan ng patalim ang naturang estudyante. Hindi naman kinilala ang naturang estudyante na ngayon ay isinailalim naman sa psychosocial intervention. Mahigpit na seguridad ang kasalukuyang ipinatutupad sa mga paaralan sa South Cotabato maging sa Sultan Kudarat kasunod naman ang nangyaring mass shooting incident sa Banga National High School na ikinasawi ng tatlo katao kabilang ang dalawang estudyante at pagkakasugat ng pitong iba pa. Samantala, sa Tacoron City, mga minor de edad na mga estudyante naman ang itinuturong responsable sa online na pagbabanta. Kung saan ay agad na narescue ng mga otoridad ang 14 anyos na minor de edad sa barangay poblasyon ng naturang lungsod kaugnay ng pinaigting na kampanya laban sa online na mga pagbabanta. Ang operasyon ikinasa alas 9:15 kagabi ng Sultan Kudarat Cyber Response Team ng Regional Anti-Cybercrime Unit 12 katuwang naman ang Tacoron City PNP at ang social welfare personnel. Ayon na sa ulat, isang TikTok account ang ginamit noong September 19 nag-post ng mensaheng pagbabanta ng pamamaril sa isang paaralan ang naturang estudyante. Sa isinagawang cyber investigation at social media exploitation, natukoy ang kinaroroonan ng naturang 14 anyos na minor de edad. Ipinalam naman ng mga otoridad sa mga minor de edad at kanyang guardian na posibleng epekto ng naturang post ay ang kabilang sa takot at pangamba ng pamamaril na idinulot naman naganap na insidente sa Banga National High School. Voluntaryo namang isinuko ng naturang estudyante ang kanyang cellphone. Samantala, kahalintulad din ang nangyari sa General Santos City kung saan isa pang estudyante ang nagbanta rin sa kanilang paaralan kahit agad na ikinasa ng PNP ang operasyon kung saan kanilang na-rescue ang 15 anyos na minor de edad na responsable din sa online threat sa isang paaralan sa General Santos City. Isinagawa ang naturang rescue operation alas 4:30 kahapon sa may barangay hall ng barangay Apupong. Ayon sa Regional Anti-Cybercrime Unit 12, natukoy ang pagkakilanlan at lokasyon ng minor de edad matapos ang pinaigting na cyber patrolling kaugnay ng mga mensaheng ipinapadala gamit naman ang Facebook account. Sa mga mensahe may banta umano ng school shooting at pananakit sa mga guro, estudyante at security guard. Hiniling din umano sa paaralan na ibigay ang tatlong particular na estudyante dahil sa nakakaranas umano ng takot at pangamba ang mga estudyante, guro at iba pa mga school personnel. Inimbestigahan na rin ang insidente bilang posibleng paglabag sa Article 8 o Article 282 o grave threat ng revised sa Penal Code kaugnay ng Section 6 ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012.

0: Samantala, ganap na nga alas 7:24 ng oras. Dagdag ng mga balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Jams. Ihati naman ni Jams sa Palma Hill. Yes, Jams.
1: Arestado ang isang 25-anyos na lalaki sa isinagawang anti-illegal drug operation ng San Isidro Municipal Police Station sa Purok San Antonio Barangay Bato-Bato, San Isidro, Davao Oriental. Alas 2 ng madaling araw nitong Setyembre 22 sa ngayong taon. Kinilala ang suspect sa alias sa Choi Binata at residente ng Barangay Langka, Lupon, Davao Oriental. Na-recover mula sa suspect ang tinatayang isang gramo na hinihinalang shabu na may standard drug price na nasa 6,800 piso. Nasa kustudiya ngayon ng San Isidro Municipal Police Station ang suspect habang inihahanda ang mga dokumento para sa pagsasampa ng kaso sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, arasado ang dalawang itinuturing na street level individual sa isinagawang joint bypass operation ng Banay-Banay Municipal Police Station at ng Davao Oriental Provincial Intelligence Unit sa Barangay San Vicente, Banay-Banay, Davao Oriental nitong Setyembre 22 ngayong taon. Kinilala ang mga suspect sa alias Nadal at Ara, kung saan nakuha mula sa operasyon ang tinatayang isang gramo ng hinihinalang shabu na nagkakalaga sa standard drug price ng 6,800 piso kasama ang marked by basta money. Nasa kustudiya na ang mga suspect para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng kaso sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, patuloy namang pinaigting ng Banay-Banay Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Kevin Pamaos ang operasyon laban sa illegal na drug at hinikayat ang publiko na i-report sa tamang otoridad ang anumang kahinahinalang aktibidad. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil, nagbabalita.
0: Ginap ng alas 7:27 ng oras, samantala dagdag ng mga balita, sinampahan naman ng kaso ng paglabaga sa Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act ang isang 19-anyos na estudyante ng Southeast Asian Institute of Technology sa Tupi South Cotabato matapos namang magpadala ng larawan ng mga baril sa kanilang group chat. Ang suspect na tagalambayong Sultan Kudrat ay agad na pina-expel ng pamunuan ng naturang paaralan kaugnay ng naturang insidente. Una rin ayo. Nang ganitong online na pagbabanta ay nagdudulot ng matinding takot sa mga estudyante. Samantala, sa Cagayan de Oro City, naaresto naman ng mga otoridad ang dalawang aktibong mga pulis na itinurong responsable sa naganap na pamamaril. Ang naturang mga pulis ay itinuro mismo ng isang 13-anyos na estudyante matapos nasaksihan ang nangyari pamamaril sa isang lalaki sa Lumboy, Barangay Indahag sa Cagayan de Oro City, alas 9:45 kamakalawan ng gabi. Ito'y may mga ranggong pulis sa Executive Master Sergeant at ang isa naman ay patrolman na parehong nakadistino sa City Mobile Force Company sa Indahag Border Control. Nabatid na ang naturang mga pulis ay agad na inaresto ng kanilang mga kasamang pulis nang ituro ng 13-anyos na estudyante na nasaksihan niya ang naturang pamamaril. Agad namang dinisarmahan ang dalawang mga pulis kung saan kinumpiska sa kanila ang kanilang service firearm na 9mm pistol at ang mga balat kasalukuyan na nakaditine sa Cagayan de Oro City PNP. Samantala, balita mula naman sa Jimenez sa Misami sa Occidental, pumanaw na ang pulis na nabundol ng isang SUV habang nagsasagawa ng checkpoint sa National Highway ng intersection Purok 5, Barangay Batuay sa Jimenez sa Misami sa Occidental pasado alas 9:40 noong Setyembre 21. si Police Staff Master Sergeant Selviva Cabog, 47 anos, naka-assign sa Jimenez Municipal Police Station, ay mabilis na isinugod sa ospital matapos na nabundol ng isang SUV na minaniho noon ng isang senior citizen. Nabatid na patungo sana ng aluran ang Mitsubishi Expander na minaniho ng isang senior citizen ng nabundol ang naturang police. Mabilis itong isinugod sa Jimenez Medical Community Hospital, subalit alas 2 ng hapon na kahapon ito ay binawian ng buhay. Kasalukuyan naman nga nakapiit na sa detention facility ng Jimenez PNP ang 60 anyos na driver ng naturang sasakyan na isa ring retiradong sundalo. Pinaniwala naman ang nakainom ng agwa di pataranta ang naturang dating sundalo nang maganap ang insidente. Sa Balay-Balay City, Bukidnon, naaresto naman ang isang peking dentista matapos itong inireklamo. Ang 32 anyos na babae na nagpanggap na dentista at nag-aalok ng dental services nang walang kaukulang lisensya. Si alias Kate ay inaresto ng mga tauhan ng Balay-Balay City PNP. Sa bahagi naman ng Barangay 3, Balay-Balay City, matapos itong nagkakabit umano ng braces at retainer, walang lisensya ang naturang nagpakilalang dentista sa iginawang operasyon. Nabatid na nagareklamo ang isang pasyente nito sa Philippine Dental Association sa Bukidnon na chapter. At ayon na sa ulat, ang naturang suspect ay residente umano ng Manolo Fortich sa Bukidnon na kumpiska sa kanya ang iba't ibang dental instrument at kagamitan, driver's license, cellphone. Kasong paglabag sa Republic Act number 9484 o Philippine Dental Act of 2007 ang isasampa laban sa kanya. Sa Davao City, sugatan naman ang isang lalaki matapos na ito'y hatawi ng baso ng kanyang nobya sa Barangay 8A, Davao City, kahapon. Ayon sa ulat ng Barangay Disaster Risk Reduction and Management Office, nirespondihan nila ang ulat na may nangyaring away. Nalaman na ang naturang lalaki ay hinampas ng baso ng kanyang nobya na si alias Mina. Mabilis naman itong isinugod sa ospital matapos ang naturang insidente. Sa Mati City, Davao Oriental, nakuha na naman ang CCTV footage ang naganap na pang-hold up sa isang negosyante na nagmamayari ng motor shop. Naganap ang naturang insidente sa bahagi naman ng Don Luis sa Barangay Central, Mati City kagabi. Ayon sa kwento ng biktima nga si Jacob Ridulia na nasa labas siya ng kanyang motor shop sa Don Luis sa Barangay Central nang ito'y lapitan ng nakamotorsiklong dalawang mga suspect. Dito tinutukan siya ng baril. Walang nagawa ang naturang biktima kundi ibigay ang kanyang kwenta sa nakakalaga ng 300,000 pesos. Sa ngayon ay inimbestigahan na ng Mati City PNP ang kuwang CCTV footage kaugnay ng naturang pang-hold up.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalami ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Nakatabang ang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Lalin Cavente, taga Miohao, Kidapawan City, aron mawagtang ang kasakit sa kilid nga iyang gibati.
5: nagdadami sa trabaho ng bahay nga. Nga, kapit ako ng tulad. Kami nga, gaya ko sa inyong kuhaan. So, salamat ito.
6: Oo.
5: Inisuhay ko. Salamat. Yaki, wala na ayos.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
7: Ganahan mga pi sa Coffee Yaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom o uban pa. Ang daghan niya mga balatian na huwag tang usap.
6: Nagapangapi ko Coffee Yaki 7-in-1. Sukat pag sugod na ako kinama na nindot na akong paminaw. Niya, taas na ko kristensya. Bati na ko sa lawas, nawala na.
7: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
0: Ginap ng alas 7:35 ng oras, dagdag ng mga balita. Balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, hatid naman ni Jam sa Palma Hill.
8: Matagumpay na isinagawa ang Focus Group Discussion o FGD nitong September 22 ngayong taon bilang bahagi ng feasibility study para sa planong pagtatatag ng Davao Oriental State University o Dorso Caraga External Classes sa Bayan ng Caraga, Davao Oriental. Dumalo sa talakayan ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor ng komunidad na nagbahagi ng kanilang pananaw, pangangailangan at mga mungkahi hinggil sa posibilidad ng pagkakaroon ng mas malapit na access sa higher education para sa mga residente ng Caraga. Layunin ng FGD na makatulong sa pagsusuri sa kahandaan at pangangailangan ng komunidad bilang bahagi ng feasibility study. Itinuturing itong hakbang sa patuloy na pagsisikap na mailapit ang oportunidad sa mataas na edukasyon sa mga kabataan at residente ng Caraga. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil, nagbabalita.
0: Ganap lang alas 7:36 ng oras, samantala dagdag ng mga balita mula naman sa Pangil Bay, Misamis sa Occidental. Kung saan ay pinalalakas pa ng lokal na pamahalaan ng Osamis City ang koordinasyon sa pagitan ng Department of Agriculture Bureau of Soil and Water Management o DA, BSWM. Kahapon sa ginawang pakikipagpulong nito kay City Mayor Sama Norman Puentes, tinalakay ang mga posibleng programa at hakbangin para ipalakasin ang pagtutulungan ng dalawang ahensya, lalo na sa sektor ng agrikultura, pagpapatakbo ng lupain, sakahan at ang kinakailangan sa programa para sa patubig at iba pang mga aquaculture. Masa naman ang dalawang panig sa isinasagawang koordinasyon sa pakikipagtulungan na rin ng, sa national government ay matulungan na mapaangat ang mga programa direktang makabenepisyo ang mga magsasaka at ang komunidad. Alas 7:38 ng oras, samantala sa lalawigan ng Cotabato. Isang tagumpay naman para sa pamahalaang panlalawigan ng Cotabato ang pagtaas ng produksyon ng palay sa probinsya batay sa pinakabagong datos inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA noong araw ng Lunes. Sa limang pahinang special release ng PSA, abot sa 10.45% o katumbas ng 209,456 metric tons ang naitalang produksyon ng Cotabato Province sa first semester ng 2026 kumpara sa 189,647 metric tons ng kaparehong panahon noong 2025. Ang naturang pagtaas ay iniugnay sa pagsisikap ng Kapitolyo, ipatupad ang mga programang katuwang ang National Rice Program ng Department of Agriculture na siya nagbibigay ng dekalidad na hybrid seeds sa fertilizer at ameliorants at insecticides kasama na ang Philippine Rice Research Institute o PhilRice sa pagpapalakas ng implementasyon ng Cotabato Rice Revolution Program na nagkakaloob ng abono sa ilalim ng 222 scheme mula sa Kapitolyo at 15 LGU. Nakiisa sa programa, parte rin ng pagsisikap ng National Irrigation Administration o NIA na tiyakin Ang sapat na tubig sa mga sakahan at Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PILMEC na namahagi naman ng makabagong makinaryang pag-agrikultura. Sa datos ng Office of the Provincial Agriculturist mula November 2026 hanggang unang semester ng 2026, nakapamahagi ng OPAG na sa ilalim ng Cotabato Rice Revolution Program ng nasa 26,376 bags ng abuno na ginamit naman sa kabuang 13,188 hektaryang sakahan. Ang comparative report ng opisina, bago ipatupad ang CRRP, ang mga nabanggit na sakahan ay may average yield na 4.76 metric tons sa kada ektarya para sa inbreed at 5.57 metric tons kada ektarya para sa hybrid. Sa panahon ng implementasyon ng programa, tumaas ang average yield ng 5.60 metric tons per hektar para sa inbreed at 7.75 metric tons naman para sa hybrid. Ayon kay Cotabato Governor Lala Talino Mendoza, ang pagtaas ng produksyon ng palay sa probinsya ay bunga ng sama-samang pagkilos ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng mga magsasaka, kabilang ang pagkakaroon ng dekalidad na planting materials at sapat na abuno. Binigyan din nito na malaking tulong ng Cotabato Rice Revolution Program na itinataguyod ng provincial government, particular na sa pagpapataas ng ani ng mga magsasakang nakinabang sa naturang programa. Samantala, nakatakda namang makipagpulong ang pamahalang panalawigan ng Cotabato sa Tibo Cure Philippines, isang charity hospital sa Davao City na nagbibigay ng libre o murang operasyon na para sa mga bata na may kapansanan o physical disabilities. Sa pakikipagpulong kahapon ni na Cure International Clinic Director Michael Holland, Cure Philippines Executive Director Peter Coles at iba pang mga kinatawan ng organisasyon kay Cotabato Governor Lala Talino Mendoza, tinalakay ang magiging papel ng probinsya lalo na sa paghahanap ng mga pasyenteng sasailalim sa mobile screening at procedures. Nagpasalamat naman si Governor Mendoza sa Tibo Cure sa pagpili sa probinsya na isa sa magiging benepisyaryo ng kanilang programa. Sa mga balitang pambansa, posible raw na magpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo hanggang sa Pasko sa bansang Pilipinas. Ayon sa Department of Energy, wala silang nakikitang indikasyon na maaring bumalik ang presyo ng oil product sa pre-war levels, lalo na sa patuloy na pag-alala at paglala ng tensyon sa gitnang silangan, gayon din ang pagbaba ng halaga ng piso. Paliwanag ni Energy Secretary Sharon Garina, kung ang exchange rate at sitwasyon sa gitnang silangan ang pagbabatayan, inaasahan nilang hindi pa bababa sa pre-war levels ang presyo ng langis. Posible pa anyang mananatiling mataas ang presyo nito hanggang sa Pasko.

Samantala, maglulunsad ng panibago na namang nationwide transport strike ngayong September 29 hanggang 30. Ang grupo ng piston para sa patuloy na pagtaas ng presyo ng fuel. Ayon na sa grupo, nasa 70,000 jeepney drivers at operators ang inaasang sasali, kasama na ang mga grupong kumakatawan sa mga manggagawa, urban poor at commuters, kabilang sa posibleng maapektuhan na lugar, Metro Manila, Antipolo, Espina, Monumento at iba pang lugar sa Kalakhang, Manila. Kabilang din sa panawagan ang suspensyon ng fuel taxes, pagbuwaga sa oil deregulation law, dagdag sahod at fare increase.

0: Samantala, ipinaubaya naman sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang magiging desisyon para sa petisyon ng transport group na humihingi ng taas pasahe. Ayon naman sa kay Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez, tinatapos na lamang nila ang pagdinig bilang bahagi ng proseso. Mahalaga na hindi lamang panig ng transport group ang pakikinggan, sa halip ay ang panig din ng mga mananakay. Umaasa ito na hanggang sa buwan ng Oktubre ay magkakaroon sila ng resulta sa naturang pulong kung maaprubahan ba o hindi ang hirit sa taas pasahe. Sa balita naman sa Ibayong Dagat, nagkaroon naman ng magandang resulta ang pagpupulong ng US President Donald Trump at ang kausap nito na miyembro ng Iranian delegation sa United Nations General Assembly. Sinabi sa ulat na umabot ng hanggang 3 oras at isang magandang pagpupulong. Giit naman ni US President Donald Trump na mayroong dalawang opsyon ng Iran sa pagtugon sa peace deal o ang tuluyang pagkasira ng kanilang bansa. Magugunita makailang ulit na nagbanta si Trump sa Iran kapag hindi tumugon sa peace deal at hindi tumigil sa pag-atake sa mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz at maglulunsad sila ng malawakang pag-atake. Dahil sa naturang development ay inaasahan naman na bababa na ang presyo ng produktong petrolyo matapos ding nangako naman ang Saudi Arabia na mamadaliin ang pagsasayos ng kanilang oil refinery matapos na ito'y nasira ng atakihin ng mga miyembro ng Houthi rebel groups ng Yemen. Samantala, nagpahayag naman ang kagustuhan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na magkakaroon ng trilateral meeting kay Russian President Vladimir Putin at Amerika para matigil na ang gera. Sinabi nito, handa siyang anumang oras at dapat gawin ito kaagad. Dumalo si Zelensky sa United Nations General Assembly sa New York kung saan nakasalamuha nito si US President Donald Trump. Sa nasabing pagpupulong anya ay naging mabunga kung saan kapwa nilang nais ng tuluyang matigil ang giyera. Sa balitang pang-ekonomiya, pinirma na ni Finance Secretary Frederick Goh ang resolusyon na nagtatanggal sa buwis sa liquefied petroleum gas o LPG at kerosene. Isinigawa ng kalihimang anunsyo sa kasagsagan ng budget hearing ng Senado para sa budget ng Department of Finance. Nananawagan naman si Senador Bongo na dapat suspindihin ang fuel excise tax dahil sa nagaganap na gera sa gitnang silangan. Subalit paliwanag naman ng Department of Finance, hindi nila tanggalin ang excise tax sa diesel, sa gasolina dahil magre-resulta ito ng pagkalugi ng bansa ng nasa 12 billion pesos kada buwan. Dagdag pa ni Go na kapag natanggal ang buwis sa gasolina at diesel ay malaking pakinabang dito ang mga mamamayan. Na malakas gumamit ng konsumo ng diesel at ng gasolina. Sa balita sa larangan naman ng sports, handa na ang Pinay tennis star na si Alex Ayala para sa pagsabak nito sa Singapore Open. Makakaharap niya sa main draw si Tatiana Fruzuruva ng Russia sa laro na gaganapin naman sa OCBC Arena sa Center Court. Ito ang unang pagsabak ni Alex sa Singapore Open at ang unang pagharap nila ni Fruzuruva sa round of 16 na gaganapin sa darating na Huwebes, September 24. Nakapasok si Fruzuruva sa round of 16 matapos sa talunin ni si Sofia Kostulas ng Belgium sa score na 5-7, 7-6, 6-2. Habang nakamit naman ni Alex ang first round bye bilang number 3 seed. Nasa pang-anim na seed siya bago pa man mag-withdraw sina Jessica Pegula, Diana Snyder at Surana Sir Stia sa WTI 500 event. At sumayong kabuuan ng paghahatid ng mga pangunahing balita, itinampok ang umaga po ng Wednesday, 23 sa buwan ng September 2026 sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM. Sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangalbe, Misamis Occidental. Kasama si James Palmahil, ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: We are back!
3: Back to the hits.
1: Joy FM.
4: Masayang musikahan sa umaga. Puntag na Joy!
5: Puntag na Joy! Joy!

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
3: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo din.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
6: Buntag na Joy!
7: Buntag na Joy!